0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy ba?
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
10: Tindugo na.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow! Gustong-gusto ko yan!
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black,
13: may balak.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
17: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
18: One Radio 99.7 News FM.
19: Ano?
10: Saan?
19: Paano?
10: Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga Mars. Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!

0: Bon gang morning.
1: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
0: Sabayang balinkinita ng katawan. Yes. Bon gang morning. Daeng kamarin is norte. And of course, among provincia ng Cam Norte. Just man in the morning po. Ini na mo po ang sanong lingkoy na bakumasyano magayunan pero mahamuto. In the morning, Tita Pollyanna. Kilala na rin ngayon sa kanyang bansag na Diyusa ng Kahibangan. Yes!
2: Dibiasi.
0: Memerkulas po mo niyan. A 26 na pala. Sorry naman. Nadupilas lang. Nadupilas. A 26 kan Agusto kita. Ayan na, patapos na ang Agusto. Ano na? Meron ba tayong mga magagandang pangyayari sa Agusto? Nakamit mo ba ang kanyang oo? O di kaya naman, napasyalan mo ba ang isang lugar na matagal mo nang namimiss? Oh!

0: Alas 8.38 na pang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para mahimasmasan kayo sa inyo mga pantasya. Kanoy? Yes, sometimes kasi mas maganda yung pumasyal tayo sa realidad.
1: Realidad.
0: Although masaya din naman yung nabubuhay tayo sa isang pantasya na akala natin ay totoong totoo, pero hindi naman pala. Oh yes, nakakalito talaga ang mabuhay sa mundong ibaba. Tahimik naman kapag tayo ay pumasyal na sa mundong ilalim. Aray.
2: Palmundo está en su viaje con la disco pintao y la madre que no diga que yo aquí le he montao.
0: Bonggang morning, says it to mga drivers, truck drivers, bus drivers, tricycle drivers, yes! Kasama din po natin ang mga jeepney drivers, mga pajak drivers, mga bicyclers? Di ba biker ang tawag doon? Hindi, mas maganda pakinggan yung bicyclers. Bading na nagbibisikleta, bicycler. Got on! Para sa mga bagong paligo, bagong toothbrush, as usual, traditional na po dito sa eto na nga mga Mars, ang aking pagkalutong-lutong na... Pilit na pilit. At sana po naman ay bit-bit ninyo ang inyong mga ulirat sa inyong paglalakbay. Iwan po natin ang ating mga sama ng loob sa ating mga tahanoy. Although siguro naman, kailangan dun lang sa labas ng pinto. Tapos huwag din natin bit-bitin ang ating init ng ulo. Iwan din natin yan. Kung medyo wala tayo sa ating mga sarili, huwag ka na munang mag-drivey. Mahirap na, di ba? Huwag tayong maging abala sa kalakhang mundo. Gano'n?
1: Ito na nga.
0: At syempre sa aking pinakapaboritong lugar dahil nagkakapatawaran kahit walang kasalanan. Diyan po sa Daet Public Market at gano'n na rin po sa lahat ng mga public markets dito sa buong Camnorde. Patawad po. Sige. Magkano po to? 43 yan, pero 40 ko lang ibibigay sa'yo, Suki. Salamat, Suki. Ako talaga yung naniniwala na sa mundong ito, kahit wala kang kasalanan, pwede kang patawarin. Humingi ka lang. Yes, hinihingi po ang kapatawaran. Hindi po kayo patatawarin dyan sa palengke pag hindi nyo hingin. Diba? Although minsan naman, marami talagang busilak ang puso nating mga vendors. Sila na mismo ang magpapatawad sa'yo kahit hindi mo hinihingi. Ay, swerte mo kung makakatuparan mo yung ganyang tipo mga tindera. No? Eh, paano kung hindi? Kailangan hingin mo. Ay, yung iba naman, yung mga pasupla-suplada dyan, nang hingi ka na ng tawan, ay hindi lang umiimik. Tapos pag sukli sa'yo, ay yun din ang presyong binayaran mo, hindi ka pinatawan. Ang ibig sabihin nun, kaya naman baguhin mo yung strategy mo. Diba? Baka naman kasi nakapabango ka, nakaala-alahas ka, naka-high heels, naka-OOTD. Paano ka pa tatawarin yan? E mukha kang yam-yaminin.
1: Yap-yaminin. Ito na nga.
0: Meron po tayong bago, very crispy Facebook page. 99.71 Radio Diet Facebook page. Mamaya-maya ang konti, mag-audio live stream po tayo sa ating palatsyun-tsyunan. Pero ngayon kasi naka-live stream na po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Yan po naman ang aking page. para sa ating panggabing palatuntunan, nakisakay na muna, di ba? Ganyan naman talaga. Sakayan lang.
1: Sakayan lang.
0: And speaking of sakayan lang, para makapitibid po tayo at hindi po nasasayang ating mga biyahe. Halimbawa dyan sa inyong mga kapitbahayan, magtanong-tanong kayo, o sino yung papuntang sentro? O sino yung papuntang ano dyan, Basud? O sino yung papuntang Labo? Papunta ako, sasakay kayo, libre. O diba? Kahit ayaw nila sumakay, pasakayin mo. Kamusta po dyan sa Kapalonga? Dyan din po sa Jose Panganiban. Of course, dyan po sa Labo, sa Basud, Mercedes. O yan po ang correct pronunciation po ng bayan na yan, ha? Hindi po Mercedes. Ang correct pronunciation po are Mercedes. What a fun. Pero si Shop, taga saan ka? Ang taga Mercedes po. Wow! Taga Vincent's na bayan daw ng mga guwapo. Wow! Ito na nga mga Mars! Kaysa ng Cam Nortenion, One Radio 99.7.net. Tindugon na!

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
7: Ito na nga, mga Mars.
8: Ito na nga,
7: ito na nga,
8: mga Mars.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga na-reveal ang flat. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

One Radio. Kaisa ng Kanorteño One Radio 99.7 Tindugo.

Alam mo, hindi naman sa ayaw ko na. Pero napagod lang din ako maging option sa kwento mong may ibang bida. So cheers na lang sa ating dalawa. Sa maling timing at tamang tawa. Baka hindi tayo sa isa't isa.

0: Ito na nga!
1: Ito na nga,
0: mga Mars!
2: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
3: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 New Cell FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga. Ito na nga mga Mars.
2: Kaysa ng Kamnon 10 years, One Radio 99.7.m. Tindugo na! Merkulesman po giraray. Ay, nako, nakalimutan nyo ha. Every Wednesday ay Mother's Day po dito sa ating palatuntunan. Dahil ito ay Merkules. Kaya dapat very special po ang treatment natin sa ating mga nanay ngayon. Huwag nating masyadong pagurin. Huwag nating perhwesyuhin. Huwag nating i-stress, ha? Dapat prinsesita ang ating mga madear, mga moodrox, mama, Merkules. At kailangan meron siyang ensaymada mamaya pag uwi niyo. Dapat may pasalubong kayo kay mamita. Mami, ang mamita pala ay lola. Ang mama, meme. Ang oras sa One Radio, 5 minutes after 9 o'clock in the morning. E dyan sa inyo ang oras na. Oras na para magkumahog. Huwag naman. Kasi minsan pag nagkukumahog kayo, marami kayong mga kamali ang nagagana sa inyong mga tabi-tabi. Kasi nasasagi nyo, kasi wala nga kayo sa sarili nyo eh. Huwag magkumahog.

0: Iniwala at pamahiin, ha? Ito'y tungkol sa malas o swerte sa umaga. Lalo na sa kultura nating Pilipino, syempre pamahiin lamang ang mga ito at walang siyentipikong patunay. Pero nakakatuwa rin namang pag-usapan. O ano ba ang mga malas kapag umaga? Pagbangon na agad? Ay nagmumura? O nagagalit? Huwag ganon. Sinasabi nilang baka maging mainit ang ulo nyo buong maghapon. Kaya pagbangon sa umaga na nagmumura at nagagalit, ay nako, iwas-iwas na. Mainit ang ulo niya maghapon. Sabi. Ano pa? Eh, yung unang narinig mo ay masamang balita. Nako, pinapaniwala ka rin magiging pangit ang takbo ng maghapon. Kaya dapat iwas-iwasan natin. Dapat sabihin na natin sa buong nating kasamahan, sa ating mga kasambahay, ayoko ng mga masamang balita, ha? Pagising ko sa umaga, dapat positive lang. Ayoko ng mga masamang balita. Alam mo, ma'am, naku, ma'am, may na-aksidente doon. Ay, naku, ayoko niya. Ah, diba? Iwas-iwasan mo na. Later na, pag medyo patanghali na, saka nyo nasabihin yung mga balitang hindi naman kagandahan. O eto na nga, yung mga may nabasag agad na baso o plato, nako, itinuturing daw yan ng ilan ng masamang sinyales. Kung sa bagay, hindi naman baso o plato yung aking nabasag kanina. Nadulas. Takip. Glass cover ng aking cooker. Basag. Sana naman hindi yung kasali doon sa sinasabi ng masamang senyales. Dahil pagkaraan lang ng ilang minuto, eh merong pumasok sa akin na balitang maganda. So, mali! Mali! Oo naman. Pwede naman ding itaboy ang mga malas. O halimbawa din, natisod kayo pagkagising. Naku, may nagsasabing may hindi magandang mangyayari o magiging palpak ang araw mo pag natisod ka. Kaya dapat dahan-dahan. Disney princess lamang po ang mga yapak. Oo, wag namang ano. Wag namang pabugoy-bugoy. Dapat dahan-dahan. Oh, para maiwasan natin ang pagkatisod sa umaga, ha? Lalo na pagkagising na pagkagising. Yun naman. Ito nakakatawa. Bakit naman kasi mangyayari ito, ano? Yung nakita agad ang taong malas para sa'yo. Siyempre, dapat nakapikit ka muna. Lumang paniwala ito na maaring mahawa ang suwerte mo sa kanya. Ay, hindi ko naman ito nababalitaan. Ang sabi din nila, pag nagwalis daw tayo palabas ng bahay ng maaga, baka raw walisin pati ang swerte. Naku po. Eh, parang kung may dumi na. Well, paniwala lang po yan. Pamahiin lang po yan. Yung nagdala ng basura palabas pagkagising, sinasabing maaring mailabas din daw ang swerte. Well, pamahiin din po yan. Ewan ko lang kung meron ganito, yung umiiyak pagkagising. O kalimitan ng mga kabataan natin, di ba? Umiiyak tayo minsan pagising natin.
1: Nangungkot kasi ng dream ko, mami.
0: Di ba ganon? Sabi nila, maaari din yung maging malungkot ang iyong bang maghapon. Parang hindi naman. O di kaya naman, yung nakalimutan mo kaagad ang isang mahalagang bagay? Naku, tinatawag ng iba na senyales ng magulong maghapon yan. Ganon. Yan po naman ay mga pamahiin lamang at mga paniniwalang bula. Diba? Pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero mas kalimitan ay hindi naman. Dahil pinag-usapan natin ng malas, dapat meron din tayong pampaswerte. Dapat daw ngumiti tayo pagkagising natin. Kahit walang tao, kahit tayo lang sa kwarto, dapat gigising ka kaagad. O, tulad nito, nakasmile ako, ha? Halata, habang nagsasalita ako, nakasmile ako. Dapat ganun din, habang nakikinig, nakasmile din.

0: Magandang paraan yan para maganda naman ang unang enerhiya ng araw. Yes! Ay, kaya pala effective. Ako palagi akong nakangiti. Siyempre, magpasalamat tayo agad pag-gising natin. Always say thank you so much for the beautiful day. Ganon! Magandang bati naman sa unang makakasalubong mo. Good morning! Oh, magandang salita yan dahil magandang balik ng araw. At syempre, maglagay din po tayo ng konting pera sa wallet, ha? Para raw hindi walang laman ang bulsa buong araw. O, pera naman yan. Para swerte. Eh, palagi naman tayong naglalagay ng pera sa ating mga bulsa, di ba? At syempre, ayusin po natin ang ating hinigaan pagkagising dahil ito ay simbolo ng maayos na simulain. Parang guilty ako dun. Minsan kasi takbo agad ako eh. O ayun, nakakatakot pa yung ginagawa. Dapat hindi ako tumakbo agad. Siyempre sa umaga, maglinis tayo ng bahay. Hindi para itaboy ang malas, kundi para magkaroon ng maaliwalas na atmosphere. We have to have a very maaliwalas na atmosphere in the morning. Ganon. At syempre, kung meron tayong paboritong kulay, yan ang ating isuot. Di ba? Para confident ka. Tsaka feeling mo ang ganda-ganda mo. Kasi paborito mo yung kulay na suot mo. Kumain din tayo ng masustansyang almusal. Dapat ito talaga yung tunay na pakinabang ng ating katawan at utak. Healthy breakfast is very important. Magdasal din tayo, di kaya mag-meditate kahit saglit. Para maging kalmado at positibo ang ating simulain sa maghapon. Mag-isip din tayo ng isang magandang bagay na nais mangyari ngayong araw na ito. Ito ang pinaka-praktikal na pampaswerte. A very good, beautiful idea para mangyari sa iyong maghapon. At ang pinaka-swerte, huwag magising na galit. Huwag matulog na may sama ng loob at huwag simula ng araw na puro reklamo. Kahit walang pamahiin, may magandang epekto ang positibong mindset, maayos na paghahanda, sapat na tulog at magandang pakikitungo sa kapwa. Kaya iyan po ang ating dapat na maging mentality. Mentality! Naka-smile!
1: Ito na nga, mga mga Mars.
2: One Radio 99.7 ng Kamnortenyos.
1: Dugo na. Ito na nga, mga Mars.
0: 14 minutes after 9 o'clock in the morning. Ano may sarap na ulam ngayong Miyerkules? Parang masarap ang sarsiado. O di kaya naman, bulang lang. Alam niyo ba yung bulang lang? Napaka-healthy po niyan. Fritong isda. Pwede rin munggo. Yan lang po naman ang ating mga idea para naman magkaroon kayo ng head start para sa inyong lunchtime menu. Tara na sa palengke. Tara na!
1: Ito na nga, mga Mars!

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best. Best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
5: Ito na nga, mga Mars.
6: Ito na nga, mga Mars.
7: Kung mas

0: Ito na nga, mga Mars.
1: Dito po sa One Radio, ito na nga mga Mars. Ating hotline 0961-447-3923. O di kaya naman, pwede po kayong pumasyal sa ating pinakabago, malutong-lutong pa na Facebook page 99.7 OneRadio.net. Tara na, pasyal ka na. At pwede po kayong mag-comment dahil naka-live po tayo dyan. Audio live stream lamang. Hindi po nyo nasisilayan ng aking super ganda. Wow, bakit? Pinagdadamot? No naman.
0: Ito na nga, mga Mars!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ito na nga mga Mars!
13: Ponlas a gozar! Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Ito na nga, mga Mars!
1: Ito na nga, mga Mars! Kaisa ng Cam Norteño, One Radio, 99.7, Daet Tindugo na! Ang oras dito po sa One Radio, 33 minutes, makalipas ang 9 o'clock in the morning. E dyan sa inyo, anong oras na? Ay, hindi mo alam? Oras na para mag-makeup ka. Para magmukha ka namang tao.
0: Aray!
1: Amin nga pala tayong pagbabali-balita. Inaprubahan na ng Sangguniang Bayan ng Daet sa second and final reading ang panukalang dagdag pasahe sa mga tricycle sa bayan. Sa ilalim ng bagong fare matrix, 20 pesos ang pasahe para sa unang 2 kilometro, habang may karagdagang 2 piso bawat succeeding kilometer. Para naman sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability o PWD, magiging 15 pesos ang pasahe sa unang 2 kilometro at piso bawat karagdagang kilometro. Gayunman, hindi pa kaagad ipatutupad ang bagong pasaheng ito. Kailangan mo nang maisagawa ang kinakailangang publication o posting sa loob ng 3 araw bago ito maging epektibo. Kaya naman, pinapayuhan ang mga pasahero na hintayin ang opisyal na anunsyo at petsa ng implementasyon bago sundan ang bagong fare rates. Sa madaling salita, wala pa pong agarang pagbabago sa pamasahe hanggat hindi pa po kompleto ang mga kinakailangang proseso para sa pagpapatupad nito. So, meron pa kayong ilang araw para enjoyin nyo ang 15 pesos na pamasahe. Although naman, itong mga nakaraang buwan, marami na rin nagbabayad ng 20 pesos kahit wala pa yung mga dagdag pasaheng ganon. Oo, kasi naman, eh nagmahal nga diba ng gasolina at alam niyo naman po, ang ating mga mamamayan ay malalaki ang puso. Kaya nauunawaan po nila ang pinagdadaanan ng mga drivers. At ako nga mismo bilang isang senior citizen, 20 pa rin ang aking binibigay, lalo na kung gwapo yung driver. Bagong paligo, bagong toothbrush. Diba? Ganun lang yun. Dapat ma-appreciate po natin ang ating mga drivers dahil sila po ang naghahatid sa atin paro't parito. Kaya dapat maging maayos naman po ang ating pakikitungo sa kanila. Huwag po tayo makipagbangayan sa mga driver. Ang daming ganun, ano? Huwag niyong bitbitin yung init ng ulo niyo sa pamimiyahin niyo. Pag nagbiyahe ka tapos medyo hindi niyo nagustuhan yung hilatsyada na mukha ng driver, kung ano-anong pinagsasabi niyo, nagmamaldita kayo, huwag ganun. Diba? Dapat sa mga masusungit na mga pasahero, triple. Dapat magpapagawa tayo ng batas na ganoon. Ayon sa batas, pag ikaw ay masungit, triple ang babayaran mo sa unang 5 kilometro. Kung magre-reklamo ka, kulong.
2: Grabe naman. Ano naman ganoon?
1: Ay, kumusta po dyan sa Barangay 1? Dyan po naman sa Angas, Basud, Camarines Norte. Lalong-lalo na kay Dave Passit na nagre-reklamo. Ang init daw. Aba, masyado ka mareklamo, Dave. Punta ka sa Canada. Mainit din doon ngayon. Ay, nako. Ay, talaga sobrang init ng panahon ngayon, di ba? Kaya yung ating mga senior citizens, mga kabataan natin, huwag tayong masyadong magpainit dahil baka maubusan tayo ng pawis. Oh, diba? Hindi maganda po yun. Sabi, ano nangyari dyan? Naubusan po ng pawis sa sobrang init. Eh, paano yan? Anong mangyayari pag naubusan ka na ng pawis? Well, hindi maganda ang kalalagyan mo niyan. Kaya dapat inom-inom tayo palagi ng tubig. Dapat 8 to 10 glasses of water a day. At kung sobrang init naman, pwede rin sigurong 12 glasses of water a day. para at least liquefied tayo palagi. Alright? Ba't sila tawa ng tawa? Parang ang saya-saya nila ngayon. Ano kayang masarap na ulam ngayon? Sarsiado? Fenerito? Sinabawan? Inihaw? Inihaw, I love you! Ganon! O di kaya naman, pwede rin tayong mag-insalada na lang. Parang ako, I want to have insalada today. Huwag maghapon ako mag-insalada. Lalo na may lettuce, merong carrots, merong kamatis, sibuyas. Pwede rin yung ano, di ba yung may manim, ah, manito rin. Mais, mais. Fresh mais. Ano pa? Puro pagkain ang pag-usapan natin. Kaya. Pwede rin tayo magsimpleng bulang lang, no? Kung meron po kayo dyang kalabasa. Kumustasa. Hindi, kalabasa lang. Tapos, magpainit kayo ng tubig, no? Sa inyong kaldero, of course. At katamtama lang yung tubig, yung tamang-tama lang sa dami din naman ng inululutuin kalabasa. Usually kasi hindi naman ganun kadami ang ginagawa nating sabaw. Depende kung masyado tayong marami, di ba? O, habang kayo nagpapakulo ng tubig, lagyan nyo ng isang butil ng bawang at asin. Lagyan nyo na rin ng vetsin. Saka nyo po ilagay ang inyong hiniwa-hiwang kalabasa. Pwede rin kayo magsama dyan ng tokwa o di kaya naman okra. Yan. Pakuloan nyo ng pakuloan hanggang maluto na yung kalabasa. Tapos lagyan po natin yan ng malunggay. Ay, pagkasarap-sarap. At napaka-healthy po niyan. Especially sa mga senior citizens, perfect po yan for lunch. At ang ipapair po natin dyan ay fried fish. Pwedeng matambaka, galunggong. Ayoko lang ng tilapia. Hindi naman sa ano, no? Wala naman akong galit sa tilapia. Hindi lang talaga ano, parang hindi ko talaga nakasanayan kumain ng tilapia. Pwede nga rin ng bangos, very selective ako pag mga ganoon. In other words, kaming mga sirena, hindi masyadong kumakain ng isdang tabang. Ganoon.
0: Ito na nga, mga Mars.
1: Kasi naman, hindi ko lang alam talaga, parang hindi ako nasanay na kumain ng isdang tabang. Although masarap din ang hito, ha? Hito ako, basyang-basya siya uyan. Masarap yan gawing ano, sinigang. Wow! Talaga yung super awesome, tapos may mustasa. Kailangan kasi pinapatay din natin yung ano eh, extra trabaho din kasi pagkakain tayo or magluluto tayo ng isda, dapat nating patayin yung lansa. Kasi pag hindi nyo pinatay yung lansa, kinabukasan, malansa ka pa rin. Madali lang naman ang technique dyan. Kailangan talaga padaluyan nyo ng padaluyan ng tubig hanggang sa mawala na yung dugo-dugo. As in, malinaw na yung tubig. Pwede na yan. Hindi na yan masyadong malansa. Pero kung sa palengke, magtatanong ka, ay, malansa ba ito? Sabi, kaya nga isda po yan. Ang isda po talaga malansa. Tsaka halos lahat naman ng pagkain may lansa. Kaya huwag kang mag-inarte. Ikaw nga, malansa ka rin.
0: Ito
1: na. Huwag! Wala namang ganunan. Nakakamiss din ngayon ang kumain ng macaroni salad. Yung merong ano, merong carrots. Tapos meron din siyang yung pasas. Ganon. Tapos hinimay-himay na manok. Tapos tamang-tama yung dami ng mayonnaise tsaka condensed milk. Ay, perfect! Sino pong merong mayonnaise? Ah, mayonnaise tuloy. Sino pong merong macaroni salad dyan? Paki-post lang po sa ating live feed. What?
0: Ito na nga! Mars.
1: Mga Mars. Kaisa ng Cam Norteño One Radio 99.7.net. Tinto ko na. Yes. 9:43. Yan po naman ating oras. E dyan sa inyo ng oras na, ha?
0: Ito na nga, mga Mars!

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
10: Ito na nga, mga Mars.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
2: Kaysa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.8. Tindugo na ang oras po sa amin dito, 3 minutos makalihis ang alas 10 ni pagkaaga. Diyan po sa Indo, kumusta naman? Anong oras na? Ay, di panagsap na? Nata! Oras na para umutang sa tindahan ng bigas. Para may maisaing na tayo at mairaos natin ang ating pananghalian. What is your wonderful, wonderful ulam today? Dapat gulay ha. Mas maganda kung sagana tayo sa ulam na gulay. Tuwang-tuwa po ang ating mga bulate pag marami tayong gulay. Ano kaya masarap na ulam na yung ibang klase naman ng pagkakaluto ng gulay? Na-try nyo na ba, mga Mars? Ang talong? Talong sisig. O, diba? Inihaw na talong. Tinadtad lang yan. Tapos, sibuyas, sili, calamansi, konting mayo. O, pwede rin mayo free kung ayaw nyo. At pwede rin lagyan niya ng malutong na takwa. At voila, meron na tayong talong sisig. Eto naman, parang nagawa ko na to ilang beses in the past. Dahil nagkaroon din naman ako ng karelasyon na vegan. Pinagliabang pa. Kalabasa kare-kare. Yes, it's only kalabasa, sitaw, talong, and pechay. At ito po naman ay ilagay lang natin sa malinamnam na peanut sauce. Wala namang karne-karne. Gulay lang, kalabasa kare-kare. O di kaya naman, kung gusto nyo ng protein, edi takwa. Crispy takwa. Pang-topping lang yan. O diba, ang sarap niyan. Actually, lalong na-inlove nga sa akin eh, yung aking vegan boy from before. But now, we are no more. We are no more, oh. Ito medyo may pagka-weird, pero pritong repolyo with garlic butter. O, diba? Repolyo na hiniwa ng makakapal yan. Pinri. Gawin yan, mag-ano lang kayo.

Masarap kahit walang karnihan. Parang gusto ko yun. I-try ko nga yan bukas. O eto, kung gusto nyo medyo prito-prito, edi okra fries. Hiwain lang yung okra pahaba, balutin sa seasoned flour o yung tinimplahang harina o di kaya cornstarch. Iprito. Yun na yun. Tapos isaw-saw sa suka at garlic dip. Ay, ang sarap! Napatili. Gusto nyo na medyo kakaiba pa rin, pwede kayong, kung kaya nyo naman, meron kayong budget. Yung broccoli, medyo adubohin nyo yan. Oh, yung mga florets ng broccoli. Tapos, niluto lang ito sa suka, toyo, bawang, paminta, at konting brown sugar. Yung masarap siya. As in. Yan ang paborito ng isa ko namang friend. Hindi siya vegan, pero mahilig siya magluto ng mga veggies. Kasi itong friend kong to ha, itago natin siya sa pangalang Lila D. Lila D? Itong friend kong si Lila D. Pag medyo nakaramdam siya ng, alam niyo, parang pagkabagon, hindi kaya parang bablu yun, parang nanghihina siya, parang wala siya sa mood, kumakain siya ng gulay at voila! Instant, biglang nagiging energized siya. Iba talaga ang dating ng gulay sa ating katawan dahil alam niyo ba, marami pa pong hindi na-discovery ng siyensya na mga elementong nasa ating mga gulay. Lalong-lalo na yung ampalaya na yan. Ano pa? Yung okra na yan. Nako, marami po yung nagagawa pa sa ating katawan na hindi natin alam at hindi pa natutukoy ng siyensya. Kaya yung friend kong si Lila D. Saka ako na ikwento bakit si Lila D. Ay, nako, merong alam dyan kung bakit siya Lila G. Gusto nyo ba ng, ito, iba naman ha, gusto nyo ba ng kalabasa carbonara? Ang gagawin nyo lang ay i-mash ang roasted kalabasa. Yung parang inihaw-ihaw nyo, tapos i-mash nyo yan bilang isang creamy sauce. Tapos, dapat may bawang, paminta, at cheese. Pwede ito sa pasta, o di kaya pwedeng kasama ang kanin. Parang gusto ko yun. Actually, si Lila D din ang nagbibigay sa atin ng mga panibagong ano, recipe. Tinatamad lang siyang magdetalye. Kaya ako na lang ang nagdidetalye. Na-try nyo rin ba? Ginisang sayote with peanut sauce. Oh, sayote lang yan. Ginisa sa bawang at sibuyas. Tapos, lagyan ng konting peanut butter, soy sauce at sili. Try nyo para siyang quick satay style gulay. Ano ba? Pwede rin yung itempura ang dahon ng o talbos ng kamote. Merong ano yan, di ba yung merong crispy kangkong? Eh, yun din, pwede mo rin gawing crispy kamote tops. Talbos lang na nilublob dun sa inyong light batter at pinrito. Tapos! Kailangan din, meron tayong spicy vinegar na pang sausaw. At ito pa, napakasimple, yung stems ng kamote tops, no? Yung kanyang stems mismo, yung mga stems na pinagdahunan. Huwag nyo nang isali yung dahon. Ang gagawin nyo lang, isute nyo lang ha sa toyo. Ang sarap. Kakaiba. Meron siyang lumalabas na flavor na it's so yum-yum. Alam nyo, natutunan ko yan sa Korea. Yan ang niluluto ng isa kong friend na Korean naman. Ayan. Ang sarap nun. Simple lang ha. Kaya lang, masyadong matrabahong mag-ipon ng napakaraming stems ng kamote. Kahit hindi tops, kahit yung stems, pwede na yan. Actually,

0: Sa Tagaytay, siniserve siya as a parang appetizer. Merong isang resto doon na yun ang kanyang appetizer. Sabi ko, ano yun? Parang mga sticks. Parang mga sticks, oh. Pero yun pala, stem ng kamote na sinute lang sa toyo.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Meron ba kayong mga sarili ninyo, mga putahe na kakaiba? I-text nyo po yan sa 0961-447-3923 para naman lulutuin ko yan. Pag masarap, lagot ang kanin. Char! Pwede rin po kayong mag-comment sa ating audio live stream ngayon sa 99.7 One Radio and Facebook page. I-follow nyo na rin. Actually nga, thank you so much sa mga nagpa-follow sa 99.7 One Radio and Facebook page. Dahil isang araw pa yata ito. Yes, it's only one day. Aba, umaabot na po sa halos 200 followers. Thank you so much. Ayoko mang sabihin, pero sasabihin ko rin. I love you, ah. Mamayang alas 11, makakasama niyo si Jonah Atrubida ng Bayan na nakaiwan ng payong sa tricycle. Kaya kung nakikinig po yung ating mga, nakikinig pa yung ating mga tricycles dyan sa may SM, baka meron kayong nadampot dyan na payong na green, na ultraviolet. Oo, pakisoli na lang po dito sa One Radio Studios. Naiwan po yan ni Jonah Atrubida kahapon ng hapon. Sana maibalik nyo. Salamat po.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Kaysan ang Cam Nortenios, One Radio 99.7.ed.

0: aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: One Radio 99.7 News FM Diet.
13: Ito na nga! Ito mga na Mars. Nga, mga Mars!
14: Con la sagosar! Vamos a demostrar cómo se hace!

0: Patanghali na. At naku naman. Sobrang maalinsangan na ang panahon.
1: Kaya mami, kumagpanos eh.
0: Kaya iwas-iwas po tayo magpaaraw. Diyan lang tayo sa loob. Kung hindi naman masyadong mahalaga ang ating lakarin, wag na muna, mamaya na lang later. Mamaya na lang later pag hindi na masyadong matindi ang sikat ng araw. It's not good. Baka matuyo yung mga bunbunan nyo. Pwede rin namang magpayong. O di kaya naman, pwede kayong magano lang, magtalukbong. Magtalukbong! Dahon ng saging, pwede rin. Kaya lang, lupay-pay na ang dahon ng saging, ilang metro ka palang naglalakad. Di kaya pwede rin tayo magsumbrero. O nga pala, naalala ko, parang gusto kong bumili na naman ng sumbrero. Yung mga native na sumbrero na nabibili dyan sa palengke ng Gaet at sa iba't ibang mga palengke dito sa Camas Norte. Yung, lalo na yung malapad, maganda yon. Tapos naka-bikini ako. Naka-bikini? Ano to? Ha? Swimming na ba? Swimming?
2: Greetings!
0: O, gini-greet natin at thank you so much kay Dave Pasit sa kanyang pag-share ng ating live stream. Audio live stream lang po muna tayo. Ayoko munang ipakita ang aking kagandahan. Baka ako mausog. Mausog! Sana po naman nakahanda ng mga ingredients para sa ating ulam ngayong pananghalian. Nakapagsaing na. At higit sa lahat, malamig na ang mga melon. Melon! Masarap kumain ng melon pag ganitong panahon. Lalo na kung malamig tapos manamis na miss yung melon. I love it. Pwede rin yung cantaloupe. Cantaloupe? Actually, mas ano, mas nasasarapan ako sa cantaloupe. Masarap din kumain ngayon ng atis. Bakit? Tsaka nako ha, yung Charmaine na yan ha, nagmamahal na. Aba naman ngayon, be 20 pesos na ang isa. Eh dati-rati, ano lang yan? 3.50. Bakit ngayon biglang tigbe-20 na? Baet, nakikinig ka ba dyan sa Vinson's? Palitan mo na uli ng pangalan, gawin mo ng orange para magmura. Nagmahal eh. Tapos may nakalagay talaga Charmaine 20 each. Uy, mamahal naman. Makapagtanim na nga lang ng Charmaine. Pero imported yan eh. Galing yatang China yan eh. Basta magparami lang po tayo ng kain ng mga veggies at fruits at iwas-iwas muna sa mga karne-karne pag ganitong mait ang panahon.
3: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!

0: Midweek na po ngayon. It's a wonderful Wednesday. Araw din ng mga mothers dahil may Miraculous. Siguro naman naging maganda rin ang simula ng ating linggo para na maging masaya naman ang ating weekend. At syempre, paalala po tayo ng magpapaalala.
1: Ito na nga, mga Mars!
0: Para po dyan sa ating mga kabarangay na ang hilig magpausok, magsiga-siga, utang na loob. Bawal po yan. Meron po tayong tinatawag na Clean Air Act. May kulong po yan na 6 months at meron niyang multa yata ng mahigit 1,000. Ewan ko ba kung bakit. Yung iba talaga nagsisiga na ang ginagamit nila mga rubber, plastic. Please tigilan na po natin yan. Yung mga nabubulok, ilibing. Yung hindi nabubulok, ipunin yan. Baka may mapaggagamitan yan o di kaya may mga ngailangan yan, ibigay nyo na. Huwag po tayong magsunog. Yung mga, tsaka yung iba ha. Yung mga wires, tapos susunugin nila para mabalatan at lumabas yung copper. Naku po, ang baho po. Maawa naman po kayo sa ating mga bagets at syempre sa ating mga senior citizens. Nakakahika po yan. Sana po naman ay maging masigasig po ang ating mga barangay kagawad at lalo digit ang ating mga barangay chairman na pagsabihan nila dapat may project kayo na umiikot-ikot kayo para makita ninyo at ma-identify ninyo kung sino mga gumagawa nito dahil napakabawal po niyan. Nakakasulasok po at hindi po maganda yan sa ating environment. Mabubutas po ang ating ozone layer. Pag nabutas ang ating ozone layer, ayun, nakanganga kayo dyan. Ewan ko sa inyo. Nakakagigil yung mga nagsusunog, nagsisiga. Siguro kulang kayo sa pagmamahal, ano? Kasi ang taong punong-puno sa pagmamahal at tamang-tama ang pagmamahal, iniisip niya palagi ang kapakanan ng ating kalikasan. Hindi lang basta nagsusunog dyan, siga dito. Isang araw ha, pag meron akong nahuli na ganyan, sasabunutan ko talaga. Wow, napaka-violent. Hindi naman. Nakikiusap na po tayo ng maayos. Sana po naman ay mahimasmasan tayo at magkaroon tayo ng realization na hindi po maganda yung pagsisiga, pagsusunog-sunog sa ating mga... Lalo na yung hindi na bubulok, no? Yung mga plastic, yung mga rubber. Tama na po. Tama na po. Please lang. Huwag na po natin hintayin naging sagabal tayo sa kalusugan ng napakarami nating mga kapitbahay. Buti sana ko yung uso ko dyan lang sa inyo umiikot-ikot sa loob ng bahay nyo. Eh namamasyal eh. Dinadala ng hangin eh. Ha? Bukas ulit magkakasama tayo dito po sa eto na nga mga Mars. Alas 8:30 hanggang alas 11 in the morning. Pero mamayang gabi po magkakasama tayo. Medyo sweet naman ako paggabi. Sa The Tita Pollyanna Show, alas 6 hanggang alas 9. Antabayan ngayon si Jonah Atribida ng Bayan sa kanyang mga chika-chikahan at pagbabalitang alas 12. Alam na po, mga alaala sa likod ng mga awitin sa so Once Upon a Turntable. At galaw-galaw din kahit wala tayong time mamayang alas 3 ng hapon sa ating Retro Jam on 1. Si Bernadette at si Erickson. Si Erickson at si Bernadette sa Parada 30. Alas 5 hanggang alas 5:30. Mula po naman yan sa ating Mother One Radio Station. One Radio Tabaco. Yes! Si Kuya Billy, mamayang alas 5:30 sa Happy Healthy Show. At 6 o'clock, alam nyo na. happy lunch time. Dang it. Back in a man.
1: Ito na nga, mga Mars.

0: Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Ito na nga, mga Mars.
7: Oy, best.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang plot. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo na-

Ito na nga mga Mars! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM.

0: province. Camarines Norte.
1: The station.
0: One radio.
1: The frequency.
0: 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
2: Tindugo na.

0: Program activated.
1: Ito ang programang Jonah Atri Bidanang Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonah Morales Atri Bidanang Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah Atri Bidanang Bayan.
2: Jonah Atri Bidanang Bayan.
1: Mapapakinggan sa buong lalawigan dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio, tindugun na!

Yes, good morning po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Ngayon ay araw ng 26 ng Agosto, taong kasalukuyan. Siyempre, ang tamang oras natin, mga kaisa, 11:05 in the morning. Aha, kasama niyo po si Jonna Atribida ng Bayan. 11 na vibe check po tayo. Chikang maanghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis at musika. Pagdating ng alas 12, Jonna Atribida alas 12, yan ay balitaan at ating alamin. And syempre, meron din tayong Jonna Atribida Loves You. Yan po yung ating mga serbisyo publiko, pag-ibig, buhay at iba pa.

Ayan mga kaisa, magsasama-sama po tayo ngayong oras 11 hanggang alauna ng hapon. And syempre para sa tuloy-tuloy na usapan at chikahan, pwede niyo po akong i-message or i-text sa aking

0: Page kay Jana Morales. Ayan na, tuloy-tuloy ang inyong mga pagbate.
1: Manghang, lasang at tribida, kwentuhan, chismis at musika.
0: Yes, habang pinapatugtog natin ang masasarap na tugtugin, nakakaindak, sabayan rin natin ng kwentuhan ng masasarap na ulam ngayong tanghali. Ano na ba ang mga naisip na ulam natin?

Yes, mga kaisa, habang nakikinig tayo ng magandang tugtugin, syempre dito lang yan sa 99.71 Radio. Alamin natin yung kasalukuyang lagay ng panahon dito po sa bayan ng Daet. Ang kasalukuyang panahon po dito sa bayan ng Daet ay maulap na may katamtamang init. Ang kasalukuyang temperatura ay nasa 33 degrees Celsius. Ngunit ang damang init naman po, mga kaisa, o feels like ay umaabot ng 41 degrees Celsius. Dahil sa halumigmig o yung tinatawag nating humidity. May mahinang hangin na nagmumula sa timog kanluran sa bilis na 9 mph. Ayan, yan po ang panahon natin, mga kaisa, dito sa bayan ng Daet. Mainit na may konting halumighig. So habang mainit, pwede pa rin po tayong uminom ng kape. Sabayan natin ang init ng panahon. Ano ba ang masarap na kape? Siyempre yung Vest Cafe 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

Yeah, shout out po sa ating nakikinig at nanonood ngayon, si Mr. Aliel Balmaseda. Ayan, shout out Mariko. Hello po dyan sa Barangay Magang kay Kuya Ariel Balmaseda. Ayan, bisitahin niyo po ang aming FB page, 99.71 Radio. And please like and share po ng ating FB page. Makikita po ninyo at mapapanood ang araw-araw na programa ng One Radio.

Yes, mga kaisa, habang pinapatugtog natin ang mga tugtugin dito lang sa 99.7 Daed. Alamin natin yung mga mahalagang kaganapan or yung barangay and sanggunian kabataan election yan ng BSKE ngayong 2026. Yung mga opisyal na kalendaryo ng mga aktibidad mula sa COMELEC. Ayan, tandaan natin ha, or pag-usapan po natin ngayong umaga. O dun sa may mga gustong i-share, ano na po ba yung ulam natin? Yung maanghang na ulam, wow naman, o kaya naman na ginataan. Yes, may nagpapabati po sa atin dyan sa Makatoda. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, araw-araw natin babatiin ang lahat ng mga senior citizens ng Barangay Maganga. Isang magandang tanghali. Kung hindi po ako nagkakamali, ngayon ang schedule ng birthday cash gift. Ayan, yung ibibigay na yung mga birthday cash gift ng ating mga senior citizens. Siyempre, para din po sa mga PWDs. Ayan. Meron na tayong pang bili-bili ng mga pagkain. Ayan, pang sine. Lalabas-labas din naman yung ating mga senior citizens para maglibang.

Ayan, habang pinapatugtog natin itong tugtuging I Love Your Smile. Batiin natin si Kuyang Driver 1433. Ayan. Mag-ingat-ingat po tayo sa pagdadrive, Kuya. Ang sabi niya kahapon, Madam, Madam DJ, batiin niyo naman po ako. Yeah, sure naman, Kuya. Sa kay Mamang Driver 1433, isang magandang tanghali po.

And syempre shoutouts. Shoutout naman sa pinsan ko kay Andres Dalunsapi. Ayan. Andres Dalunsapi dyan sa Nederland. Yes, ang layo-layo pero nararating ang One Radio. Ang shoutout po ay galing kay Miss Jing Salamero.

0: beautiful. Will is beautiful.
1: Ayan, from Manila with Love. Diyos ko, from Manila with Love. Hello to Miss Hilda Sabala Santos, kay Tita Jing. Eto pa kay Sir Jesse Solano ng Basud, Camarines Norte. Ayan, masugid nating tagapakinig dito sa One Radio 99.7. Nakita rin natin si Miss Sheila Aiza Adan Sabala. Kay Sir Roland Tebas dyan sa Mercedes, isang magandang tanghali po. Ano po ang ulam dyan? Masarap na isda. Fresh na isda. Kung gusto ng fresh na isda, pumunta sa Mercedes. Yes, happy lunchtime, baby ko. Yan from Sheila Aiza Zabala. To Miss Sharon Salamero, shout out po. Hello po, isang magandang tanghali dyan sa inyong clinic.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral.

0: Magkaisa tayo!
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo!
2: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo!
3: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo!
1: Magkaisa! Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
4: Tindugo na.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

Yes, ang inyo pong kaantabay, si Jana Morales, dito lang po sa Jana Atribida ng Bayan. Simula na ng vibe check. Vibe check, ano ang inyong mga nararamdaman ngayon? Ika-feeling na yan, i-text na yan, i-message na po.

Yan, habang nagpapatugtog tayo ng Jana Atribida Jingle. Pag-usapan natin yung mga karapat dapat gawin at mga karapat dapat tandaan sa darating na eleksyon. Ah, may eleksyon nga ba? Ang karamihan gusto may eleksyon na, yung iba naman sana iwala muna. Pero kahapon, August 25, nagkaroon na rin po ng orientation para sa BSKE election 2026, ang Bayan ng Daet. Yan po ay pinangunahan ng COMELEC.

Ayan, syempre pag-usapan natin, ano nga ba yung mga dapat tandaan ngayong darating na eleksyon? Sana naman ay mangyari na ang eleksyon na ito. Para yung mga gusto ng ating mga kababayan na wala na sa kanilang pamamahala ay mawala na. Ganon!

At habang nagpapatugtog tayo ng Hey DJ! Siyempre, babatiin natin yung mga nanonood sa atin at naka-tune in po dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugon na! Ayan, to Ate Elisa Di Vera, isang magandang tanghali, and kay Miss Aileen Di Feo, ayan. Ayan, kay Kuya Pido, Sir Pids Olpina Domingo, isang magandang tanghali dyan sa Centro ng Diet, and kay Manong Rodel Bertilio. And kay Kuya Jess. Yes, kasalukuyan po natin tinutugtog ang Beanie Shaggy D.

kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

Yan, shout out po kay Ma'am Edna Samante. Nakikinig po sa atin dito sa One Radio 99.7. Ayan yung nag-text sa atin. Ready na daw po sila sa kanilang niluluto. Malapit-lapit na. Yung adobong maanghang.

Siyempre naman, wash out po. Wash out from kay Kuya Felix David Fernandez dyan sa Isla Butilon. Gusto kong maraman paano naging Butilon ang isla. Ay, naging Isla Butilon yan, Kuya.

Ito pa, hindi natin kalilimutan, shout out sa mga madiko, sa mga madihon ko, sila Lynn, Era, Lil Bilista, syempre si Miss Heidi Danyas, at ikaw na rin, DJ Jonna. Thank you very much, Miss Maritza Salamero.

Yes, batiin din natin ang happy birthday si Kuya Aguto Samante. Yan, dyan pa rin po yan sa Barangay Magang. Happy birthday, Kuya! And syempre sa lahat ng nagbe-birthday ngayon, happy birthday to you! Ito ha, huwag natin kalimutan ang panahon natin sa sobrang init. Uy, sa mga gustong magpaayos ng inyong mga aircon dahil sa nasira na or yun ang mga gustong bumili ng panibago or bagong aircon para sa malamig na kwarto. At syempre sa, para sa magandang ating mga nararamdaman. Yes, hanapin niyo po si Mr. Moises Assis ng Audio Vision Electronics. Diyan lang po yan sa may Happy Home Space 3, Magang. Eto, katulad ng nasabi natin kanina, ano nga ba yung mga opisyal na schedule ng barangay and sangguniang kabataan election BSKE na nakatakda ngayong nakatakda ngayong Nobyembre a 2 taong kasalukuyan. Unang Lunes po yan ng Nobyembre. Ayon sa umiiral na batas, Republic Act 1223 2

0: Eto mga kaisa, i-share natin ha, may mga bagong panukala sa Senado na naglalayong ipagpaliban ito patungong 2027 o 2028 upang gawin 5 taon ang termino ng mga lokal na opisyal dahil hindi pa ito tuluyang...
1: Rock Radio 99.7 News FM. Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis at musika. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Oh, all this wild, wild love of ours, it can't be tamed. All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, for better.
0: Ayan mga kaisa, patuloy po natin pag-usapan yung Barangay and Sangguniang ang Kabataan election ngayong 2026. Yan po ay gaganapin sa November 2, 2026 sa unang Lunes ng Nobyembre. Ang katanungan, tuloy po nga ba? Ayan, may mga bagong panukala sa Senado na naglalayong ipagpaliban ito patungong 2027 o 2028 upang gawing 5 taon ang termino ng mga lokal na opisyal. Dahil hindi pa ito tuluyang naipapasa bilang batas, tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para sa Nobyembre taong kasalukuyan. Yes, mga kaisa, narito po ang mahalagang petsa para sa BSKE 2026. Pagsapit ng Setyembre 28 hanggang 5 taong kasalukuyan, yan po ang paghahain ng Certificates of Candidacy o ang COC. Sa pagsapit ng Oktobre 3 hanggang November 9, panahon na po yan ng election o yung tinatawag nating election period at pagpapatupad ng nationwide gun ban. Pagdating naman ng October 22 hanggang Oktobre 31, taong kasalukuyan yan na po ang opisyal na campaign period. At ang November 1, yan po ay bisperas. Bawal na po mangampanya at simula na ng liquor ban. At syempre, ang pinakahihintay ng lahat, ang Nobyembre 2, yan po ang araw ng eleksyon. Oras ng botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hindi rin natin dapat kalimutan yung December 2. Yan po ang huling araw ng paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures na tinatawag nating SOCIE.

shout out daw po kay Kuya Kado Punayo dyan sa Barangay Magang. Galing po kay Kagawal Junjun Kibrala. Habang tumutugtog tayo ng buduts-buduts ngayong tanghali, batingin rin po natin si Mary France Labaro Bautista. Isang magandang tanghali daw po kay DJ Jana.

Uy, pasalamatan rin natin yung libu-libong nanonood sa atin ngayon. Ayan o. Salamat po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig at nag-aantabay sa nag-iisang bagong tunog. Kaisa ng Camp Norteños. Ang One Radio 99.7 Diet. Tindugo na!

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi

0: sa peligro nin mga kalamidad, naturalman o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
2: Tindugo na!
1: Yona at Ribida, alas 12 na! Balitaan at ating alamin! Yona at Ribida, alas 12 na! Balitaan at ating alamin!
2: Magandang araw, narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jonna Morales at ito ang Jonna Atribida, alas 12 na! Ang mga balitang mahalaga, napapanahon at dapat ninyong malaman dito lamang sa Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, 99.7. Tindugo na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vest Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa!

Para sa headline ng mga balita, Canada nagpataw ng hanggang 50% counter tariffs sa mga produkto mula sa US. US tinanggal na ang Syria sa listahan ng mga state sponsors of terrorism. Panukala para palawigin sa 5 taon ang termino ng BSK officials, inaprubahan sa komite ng Kamara. Alternatibong online appointment system ipapatupad sa bentahan ng benteng bigas sa BAI. Pagsusuri sa mga butong na kuha sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero, nagpapatuloy. Jersey ni Michael Jordan maaaring mabenta na ng nasa $10 million. Klay Thompson formal nang pumirma sa Miami Heat. Basketballist ng Basudeño, Cam Norteño na si Justin Arana, bahagi ng kupunang Gilas Pilipinas na lalahok sa Window 4 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.

0: Yona at Rivila alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Sa detalye ng mga balita, Balita International, Canada nagpataon ng hanggang 50% counter tariffs sa mga produkto mula sa US.

Naganunsyo ang Canada ng counter tariffs na aabot sa 50% para sa halos $28 billion. Halaga ng mga produkto mula sa United States bilang ganti sa mga bagong buwis na ipinataw ni US President Donald Trump. Ayon kay Finance Minister Francois Felipe Champagne, magiging epektibo ang mga naturang buwis sa Setyembre 8 sa mga produktong tulad ng bakal, mueblas at damit upang protektahan ang mga manggagawa at negosyo sa kanilang bansa. Nagmula ang sigalot na ito matapos bumagsak ang mga negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa kung saan nagpalitan ng mga akusasyon ang magkabilang panighingil sa hindi makatarungang mga hiling. Pinagbigyan naman ng gobyerno ng Canada ang paglalaan ng 7.5 bilyong tulong para sa mga domestic industries upang maiwasan ang malawakang pagkawala ng trabaho habang patuloy ang tensyon sa kalakalan. Sa kabila nito ay giniit ng White House at ni Trump na ang Canada ang naging unreasonable sa mga usapan, habang inakusahan naman ni Prime Minister Mark Carney ang US na naisirain ang mga pangunahing industry ng Canada. Nagdulot ang sitwasyong ito sa pangamba sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa parehong bansa at naglagay sa panganib sa hinaharap sa USMCA Free Trade Agreement.

Para pa rin sa balitang international, US tinanggal na ang Syria sa listahan ng mga state sponsor of terrorism. Tinanggal na ng US ang Syria sa listahan ng state sponsors of terrorism matapos ang 47 years. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio na hakbang ay bilang pagkilala sa gobyerno ng Syria sa dumidistansya sa anumang hakbang ng terorismo. Kasama na rin ang tinanggal sa listahan ng US Global Terrorist Organization ang Hayat Tahrir al-Shammah o HTS. Ang HTS o dating kilala bilang Al-Nusra Front ay affiliate ng Al-Qaeda sa Syria hanggang Shara ay may ugnayan sa jihadist network noong 2016.

0: Yona at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: One Radio 99.7. One Radio.
2: Para naman sa Balita Nasyonal, panukala para palawigin sa 5 taon ang termino ng BSK officials, inaprubahan sa Komite ng Kamara. Inaprubahan na in principle ng House Committee on Local Government ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials sa 5 taon na. Pag-iisahin ang 5 panukala sa isang substitute bill na magtatakda rin ng susunod na barangay and SK election sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028. Ayon kay Committee Chair Aklan Representative Florencio Miraflores, layunin ng mga mahabang termino na bigyan ng sapat na panahon ang mga opisyal na maipatupad ang kanilang mga programa at mapalakas ang katatagan ng pamamahala sa barangay. Sa kabila nito, patuloy na tinitiyak ng COMELEC na handa na ito para sa nakatakdang BSKE sa Nobyembre 2 taong kasalukuyan, kabilang ang mga balota, ballot boxes at iba pang election supplies. Gayunman, ayon kay COMELEC Deputy Executive Director for Operations, Rafael Olaño, na maaari itong ipagpaliban sakaling maipasa ng Kongreso ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Tinayak naman ng COMELEC na hindi masasayang ang mga na-print ng balota dahil maaari pa rin gamitin ang mga ito sa susunod na BSKE.

Mayroon pa rin sa balitang nasyonal, alternatibong online appointment system ipapatupad sa bentahan ng benteng bigas sa BAI. Sisimula ng ipatupad ngayong Miyerkules, Agosto 26, ang bagong online appointment system para sa pagbili ng benteng bigas sa KNP Center, Bureau of Animal Industry, Visayas Avenue, Quezon City. Layon ng sistema na mas mapabilis at maging maayos ang daloy ng pamimili na mga benepisyaryo sa 20 kada kilong bigas. Ayon sa DA, maaari pa rin gamitin ang kasalukuyang benteng bigas appointment system. Gayunman, iisa lamang ang dapat piliing paraan sa pagkuha ng appointment sa Google Form o website para maiwasan ang duplicate bookings. Ang bagong website-based appointment system ay sasailalim sa isang buwang pilot testing at inaasahang magiging permanenteng sistema para sa pagkuha ng appointment pagkatapos nito.

0: Balita nasyonal pa rin, pagsusuri ng mga butong nakuha sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero, nagpapatuloy. Masinsin ang ginagawang pagsusuri ng Philippine National Police. Forensic groups sa mga butong nakuha mula sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Forensic Group Director Police Brigadier General Pier Paul Carpio, patuloy ang pagsusuri sa mga buto gamit ang DNA examination, anthropology at X-ray. Patuloy din ang pagtanggap ng karagdagang specimens mula sa operasyon ng Philippine Coast Guard at Regional Forensic Unit 4A. Sinabi ni Carpio na hindi maaaring agad maglabas ng resulta dahil sa kailangang suriin at i-match ang bawat specimen bago makabuo ng kompletong forensic findings. Batay sa naunang pagsusuri ng forensic group, nasa higit 1,000 sa humigit kumulang 2,000 butong kolekta sa Taal ang natukoy na human remains.
1: Yona at Tribida, alas 12 na! Balitaan at ating alamin!
0: Ayan para sa sports balita! Jersey ni Michael Jordan maaaring mabenta na ng nasa $10 million. Maaaring maibenta sa halagang $10 million ang jersey na isinuot ni NBA star Michael Jordan. Ang puting mesh jersey na may iconic na number 23 ay isinuot ni Jordan sa Game 3 ng kaniyang legendary 1998 NBA Finals. Ito rin ang pagtatapos aniya ng kanyang panahon kung ginawan pa ng documentary na The Last Dance. Ang nasabing jersey ay siyang game-winning jersey ng 1998 Finals na naibenta. Itinuturing rin itong rare na uri ng memorabilia. Magsisimula ang Drive-In to Greatness online auction mula sa Setyembre 15 hanggang Setyembre 29. Balita sports pa rin, Klay Thompson formal nang pumirma sa Miami Heat. Formal nang pumirma ng 2 taon na kontrata sa Miami Heat si Klay Thompson. Kasunod ito sa nagkaroon ng buyout sa pagitan ng Dallas Mavericks at Heat. Ang nasabing kontrata ni Thompson sa Heat ay nagkakahalaga ng $11.5 million. Kabilang na dito ang 15% trade kicker at dagdag na second year player option. Noon pa man ay naghahanap na ang Heat ng high volume 3-point na siyang magdadagdag sa kanilang starting lineups. Mas pinili ni Heat si Thompson kaysa sa mga free agents gaya ni na Bradley Beal o si DeMar DeRozan.
1: Yona at Tribida, alas 12 na! Balitaan at ating alamin!
0: At ito naman para sa balikang lokal. Ayan, balitang lokal po tayo. Basketballistang Basudeño, Kamnorteño na si Justin Arana, bahagi ng kupunang Gilas, Pilipinas, na lalahok sa Window 4 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Proud Basodeño na si Justin Arana, bahagi ng 40 na manlalarong kinatawan ng Pilipinas sa Window 4 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Si Mr. Justin ay kabilang sa mga dumalong manlalaro sa naganap na Gilas Pilipinas press conference noong nakaraang ika-24 ng Agosto, taong kasalukuyan, kung saan ipinakilala at ibinigay ang detalye na magaganap sa Window 4 Asian Qualifiers ng FIBA World Cup 2027. Kasalukuyang profesional na basketball player si Justin Arana sa Philippine Basketball Association sa ilalim ng kuponang Converge Fiverr Series. Sa isang pahayag, kaugnay ng pagiging bahagi niya ng Gilas Pilipinas team, nabanggit ni Arana na, "Ibinigay ko lang yung best ko. Kung ano yung maging role ko dito sa team, ibibigay ko yung 200%. Panatandaan at patunay na bukas ang manlalaro sa anumang oportunidad at pagkakataon na dala-dala ng kanyang Gilas Pilipinas tint. Muli po ang pagbati mula sa One Radio 99.7 Daed kay Mr. Justin Arana. And syempre pagbati rin po sa tagumpay ng kapwa Kamnorteño, Ludes Justin Arana. At yan po ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako po si Jana Morales. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito sa Kaisa ng Kamnorteños, One Radio 99.7 Daet. Tindugo na. Ang aming pagbabalita ay hatid ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng butika at grocery at supermarket nationwide. Ako po si Jana Morales. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: The Station,
0: One Radio,
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio,
2: One Radio. Tindugo na.

may pakanta tayo. Where is the love? Ayan yung palagayan natin sinasabi. John Atrevida loves you. Kaya sa may mga gustong ipahatid, serbisyo publiko, ayan, maaari nyo pong i-text sa aking numerong 0976-231-6735. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating FB page, ang 99.71 Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na!

kayo ay nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

Yes, mga kaisa, time check po tayo, 12:53 in the afternoon. Siyempre naman, ang lahat po ay nakapag-sikain na ng lunch. Ano kaya yung mga masasarap na ulan ninyo? Talaga namang natatakam si DJ Jana. Ayan mga kaisa, abangan nyo po next week. Meron po tayong mga daragdag na programa po dito sa One Radio. Para sa patuloy na kasiyahan at para sa pagpapasaya at hatid balita sa ating mga mamamayan.

Yes, time check tayo mga kaisa. 4 na minuto na lang para sumapit ang eksakto alauna ng hapon. Siyempre, inyo pong nakasama si Jana Atribida ng Bayan. Salamat po sa pagsama-sama sa pananghalian. Sa pagtutok mga kaisa, hanggang sa muli sa susunod na araw. God bless everyone. Love you, Mama. Chip, chip.

0: Inyong napakinggan ang atribida ng bayan, Jonah Morales, sa programang Jonah Atribida ng Bayan. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, abangan dito lamang sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, tindugun na! Tindugo na sa buong Bicolandia. The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras, oras, balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa inyo. Can Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Nangangapodan ang sarong grupo ng mga parasisera nin asistensya at insolusyon sa gobyerno uli sa presente nga kamugtakan kan sektora. Sigon kay Pamalakaya spokesperson Salvador France, nasa presente makahirak na ang mga parasisera huli tada'y makakapagpalaot ng pirang simana darakan matinding epekto kanhabagat sa nasyon na. Nagkapiraman subot sa inda ang nasa tinampunaan mga bangka na piglulunadan huli sa mga pagbabaha. Tinawang doon man kun opisyal na nakakadagit ang ipinaluwas na survey ni Presidente Marcos na subot nag-uswag ang kabuhayan kan mga Pilipino. Sinabi man niyang sobrang panlilinglang na iniasin na niluloko na ang sambayan ng Pilipino mantang nasa hagupit kan kadipisila na kan pamumuhay ngunyana. Bako man subot katanggap-tanggap na sabihong bastante na ang 97 pesos sa tahaw kanharalangkaw na mga barakalo na. Sa presente, wara man subot na nadadangog sa gobyerno mantang igwang mga hero protestaan mga parasisera. Sa ibong kaini, laumaninda na magkaigwanin panghaluyan na programa asing tabang asistensya para sa mga haro sa 12.7 milyones na mga Pilipinong parasisera. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo. Ako si Bernadette Panawon, tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at dugduging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Mare na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Ipigayag ni Bicol Party List Representative Alfredo Garpin ang importansya kan pagtugdok ng bagong classrooms sa pagtataon ng kalidad na edukasyon. Sigon kay Garpin, na importante na mairanian edukasyon sa paagikan mga eskwelahan nga nilay na magastusan pa sa oral daon na pangangipo. Afwera sa bagong community college sa Kamalig Albay, magkakaigwaman subot ng iba pang programa. Siringkan dagdag ng mga elementary schools bilang suporta sa programa kan edukasyon. Tinawan doon man kan opisyal na edukasyon ang sarong armas nga ni makabangon sa pagiging pobre. Sa pagikan lakdang na ini, magkakaigwa subot nin estudyante ang kada pamilya asin ang pagmukna kan sarong universal access sa dekalidad na edukasyon bako sa nasa Albay, kundi maging sa bilog na nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aram mo ako sa Erickson Brutas. Tinduguna.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang mayat may

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
2: Tindugo na.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Inihayag kang Department of Justice na mas unad ni ininin kaso kontra sa pulis na tagsaderi kan badila na ginamit sa pambabadila sa sarang eskwalahan sa Tacloban City kan Hunyo. Inot nang nagrekomendar ang Tacloban na City Prosecutor's Office nin pagsusunad kan kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries kontra kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Si Pasensya ang tiyaon kan 14 anyos na suspect sa pambabadila sa nasabing eskwelahan. Iniang kasunod kan preliminary investigation na ginibo sa reklamong ipigsunad kan mga magurang. Asin estudyante ka na San Jose National High School, katakod kan insidente ng pambabadila na kinaimbueltohan na kan child in conflict with the law, marurumduman na tuluan na gadan asin dakol na iba pa ang nairido sa nasabing insidente. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon, tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: Radio. 99.7 News FM. .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Paligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May balak.

0: Guitar Supermarkets.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
0: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.

0: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
1: Magkaisa tayo.
2: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
3: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
4: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
1: Kaisa ng Cam Nortenios, One Radio 99.7 Diet.
5: Tindugo na!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Retro Jam on One.
1: The Province.
2: Camarines Norte.
1: The Station.
2: One Radio.
1: The Frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
2: Magkaisa
1: para sa tamang balita,
2: impormasyon,
1: aliwan,
2: at mga musikang paborito.
1: Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet.
2: Kaisa ng Camnortenos.
1: One Radio.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita.
6: Oras-oras balita.
5: Oras-oras balita.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang

0: Rata sa oras na ini, natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Inapod kan House Prosecution Panel na architect asin mastermind si Vice Presidente Sara Duterte sa pagkapot asin paggamit kan confidential funds kan Office of the Vice President kasabay kan pagquestion sa subot pa bago-bagong paliwanag kan ahensya na ipagladawan kan prosekusyon na posibleng scam. Binisusi ni Counsel for Prosecution Attorney May Divina Gracia ang mga rason kan paggamit kan confidential funds para sa mga surveillance activity asin anapat na pagkakaibang version kan OVP sa paggastos kan pondo. Hulitig di, inapot kan prosekusyon kung an pabago-bagong payag kan ahansya an indikasyon kan pagutik o saro sa ng scam. Tulos man na pinugulan kan defense team an paggamit kan mga tataramon na scam asin nagsisinungaling. Rason nga na ipagsugo an pagbura kan mga ini sa official na record kan paglilitis. Sa suway na parte kan paghapot, nagpresentar ang prosekusyon kan mga dokumentong nagpapahiling na si Duterte subot an mismong nagagad kan 250 million pesos na confidential fund. Nagdesisyon kan kantidad na pigagat asin nagpirma sa mga dokumento para sa pagpapalwas asin liquidation kan pondo. Bagay na ginamit kan prosekusyon nga ninailadawan siya bilang architect asin mastermind kan pilog na operasyon. Siring man, pinahalik man sa record ang nasabing mga payag, makalis ang napila kan lado kan depensa. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas, tintuguna.
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
2: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. Diet. Retro Jam.

Radio 99.7 Dugo na 99.7 99.7 99.7

0: sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Barada kwenta.
0: Singil sa kuryente sa bulan ni Agosto, naglangkaw sa mainland as in nagbaba sa island range.
2: Proteksyon kan wildlife sa Albaya, mas pigpapakusog pa, practical handling techniques tinawang doon.
0: LGU Santo Domingo na naunin walkthrough detector sa Santo Domingo National High School.
2: 69,000 na pamilya sa Albaya naging beneficiaryo kan rice distribution project.
0: Sarong estudyante na irido makalis maimbelto sa sarong aksidente sa Proctres Barangay Mayon Dragalbay.
2: Ordinansa manungod sa regular na water testing and drinking water filtration sa Santo Domingo, aprobado na ka na sangguni ang panglalawigan kan Albaya.
0: Sa lado national, defense team inalmahan an architect as in mastermind remark kan prosecution ki VP Sara katakod kan confidential funds operation.
2: Ikatulong walong car electric multiple unit train na seta na haling Japan nagabot na sa Pilipinas.
0: Representative Alfredo Garbin tinawan doon ang importansya kan pagtugdok nin bagong mga classroom sa pagtataunin di kalidad na edukasyon.
2: Prosecution panel sinabing importante ang testimonya ni OBP Axlimuel Ortonio sa impeachment trial.
0: DOJ masuun na din kasong reckless imprudence sa pulis na tiyaon kan suspect sa Tacloban school shooting.
2: Office of the Vice President request para sa confidential funds, warang kalakip na kalkulasyon.
0: DOH nagdugang ng leptospirosis fast lane sa 33 na ospital.
2: Mambabatas na nga po danin mas mahigot na good manners and right conduct and values education sa mga eskwelahan.
0: Sa luwas ka na siyon, US hinali na ang Syria sa listahan kan mga state sponsors kan terorismo.
2: Canada pinatawan in hasta 50% counter tariff ang mga produkto hali sa US.
1: Barada kwenta.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin, Miyerkules, Agosto 26, taong 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Barada kwenta, barada kwenta.
0: Alas 5:05 nin pagkahapon. Basiring na kita sa detalyas kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindihan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada kwenta, barada kwenta, barada lukan.
0: Nagpasabot ang manhamyanto kan Albay Electric Cooperative Incorporated sa mga miyembros konsumidores na magkakaiguanin paglangkaw sa singil nin kuryente sa mainland as in date na pagbaba sa island rate para sa bulan nin Agosto ngunyan na taon kung ikukumpara sa nakaliis na bulan nin Hulyo. Sa mainland rate, ang residential consumers magkakaiguanin bagong singil na 13.45 pesos per kilowatt hour alis sa 13.04 pesos per kilowatt hour kan Hulyo o paglangkaw nin 0.41 per kilowatt hour. Ang low voltage consumers man magkakaiguan in 12.47 pesos per kilowatt hour alis sa 12.06 pesos per kilowatt hour kan Hulyo, mantang ang high voltage consumers magkakaiguan in 10.40 pesos per kilowatt hour alis sa 10.31 pesos per kilowatt hour. Mientras tanto, sa island rate, nagkaiguanin date na pagbaba sa singil. Ang residential consumers magkakaiguanin 11.05 pesos per kilowatt hour alis sa 11.10 pesos per kilowatt hour kan Hulyo. Mantang ang low voltage consumers magkakaiguanin 10.48 pesos per kilowatt hour alis sa 10.53 pesos per kilowatt hour. Basado sa Aleco, ang paglangkaw sa mainland rate resulta kan pagtaas kan ancillary service charge as in kan pag-implementar kan over-under adjustments. Ipiniliwanag man kan kooperatiba na bakuan aleko ang nagmamando kan prasyo ng kuryenta sa generation transmission charges as in ancillary service charge kan National Grid Corporation of the Philippines. Ang mga ini, mga pass-through charges na nasa nakabase sa mga regulasyon kan Energy Regulatory Commission.
2: Mientras tanto, mas pigpapakusog pa kan gobyerno probinsyal kan Albaya sa pagikan Albay Park and Wildlife Rescue Center ana pagprotehera sa wildlife sa probinsya. Sa katatapos pa sa ng specialized wildlife handling training, tinukdoan ang partisipantes manungod sa essential practical skills and safety protocols urug na pag-abot sa rescuing, rehabilitating, transporting, as in researching sa wild animals. Tinawang doon man kan instructors ang importansya kan practical handling techniques para ma-minimize ang animal stress as in masyartong day nakukulugan ang mga ini mantang may gutmang nagsusunod sa Philippine Wildlife Protection Laws.
0: Nanaonin walk-through detector ang local government unit kan Santo Domingo Albay sa Santo Domingo National High School bilang parte kan maagap na lakdang nganing pakusugon ang seguridad sa mga eskulahan. Obeto kan kagamitan na makatabang sa pagtukoy kan mga metal o matatarong na mga bagay na pwede sirma idarasal o gan campus. Kasunod ini kan naging issue kasusaro katakot kan insidente sa Zamboanga kung sain mas pinakusog ang pangapodan para sa kaligtasan kan mga estudyante. Yan trust na to target man kan LGU na matawalin parehong kagamitan ang iba pang mga eskwelahan sa banwaan bilang parte kan pagpapakusog kan school safety as in seguridad sa mga kahobenasan.
2: Uminabot sa 69,191 na pamilya sa enterong Albay ang nakinabang sa inot na tranche kan rice distribution project kan gobyerno probinsyala. Pinunduhan ang programa sa pagikan local government support fund kan national government as in ipinautob kan gobyerno probinsyal kan Albay sa pagikan provincial social welfare and development office. Pinakadakol na binipisyaryo ang nairehistro sa Legazpi City na may 11,129 na pamilya. Pigsundan kan Tabaco City na may 7,372 na pamilya asin sa Daraga na may 7,212 na

0: sa indang lugar. Kung sa in sarong habal-habal na may lunad na estudyante asan sarong truck ang naimbuelto sa aksidente. Nangyari ini kan paluwas na haling Barangay San Ramon ang habal-habal asin nag-overtake sa sarong truck. Asin parehong nag-overtake man ang truck kung kaya naalanganin ini. Na-outbalance subot asin tuminama sa gutter ang truck asin nauntog man ang sakay kaining parehong pasahero. Tulos man nagresponde ang MDRRMO asin PNP sa insidente asin salbado man ang mga biktima. Dagdag pa kan kapitan na pirmihang may aksidente sa nasabing National Highway kung kaya pagirumdom sa gabos na magsulot pirmi nin helmet pag nagdadrive asin magluway-luway sa pagmamanehong nga ni iwas aksidente.
1: Aprobano na kan sangguni ang panalawigan kan albay sa pagikan motion na kan Committee on Health and Social Services na pinanginginotan ni First District Board Member Marian Caroline Zigaso ang Municipal Ordinance Number 021-2026 sa banumaan kan sadno Domingo albaya. Obeto subot kan ordinansa na siguraduhon ang salud kan mga Dominggenyo sa paagi kan regular na pag-inspeksyon asin pagtesta sa gabos na pagkukuhan kitubig pati naan pagtatagkan epektibong drinking water filtration system sa banuaan. Bago ang pag-aprobar, nagkaigbaw muna ki pagdangoga ang komite kung sain ipinaliwanag ka na proponente na si Councilor Carlo Baloloy na obeto kan ordinansa iyo ang simbagan ang pangangaipos sa regular na pag-inspeksyon kan kalidada kan tubig kaibanan ang mga kukuhan na kiinumong tubig pati na ang commercial as in domestic water sources sa Santo Domingo sa paagikan pagtagamakipondo depende sa magiging buong inventaryo kan mga water systems. Sa naging pagsuri kan komite, napatunayan na ang nasabing ordinansa kasabay sa sakop kan Department of Health Administrative Order Number 2017-0010 o ana Philippine National Standards for Drinking Water. Katakod kan pag-aprobar asin pagpautob kan ordinansa ang pagtatagkan Local Drinking Water Quality Monitoring Committee asin Local Water Quality Surveillance Program para mas mapatibay ang monitoring system. Magkakaigwaman na kimahigot na protokola kung bumagsak sa water testing ang sarong pigkukuhan kitubig kung sa ina tulos na ipagbabawal ang paggamit kaini o kaya magpapautob kin mga corrective treatment measures.
0: Alas 5:13 in pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada National.
0: Inapod kan House Prosecution Panel na architect asin mastermind si Vice Presidente Sara Duterte sa pagkapot asin paggamit kan confidential funds kan Office of the Vice President kasabay kan pagquestion sa subot pa bago-bagong paliwanag kan ehensya na ipigladawan kan prosecution na posibleng sarong scam. Binisusi ni Counsel for Prosecution Attorney Divina Gracia ang mga rason kan paggamit kan confidential funds para sa mga surveillance activity asin an apat na magkakaibang bersyon kan OVP sa paggastos kan pondo. Uli digdi, hinapot kan prosekusyon kun an pabago-bagong payag kan ahensya an indikasyon kan pagutik o saro sa ng scam. Tulos man pinagulan kan defense team an paggamit kan mga tataramo na scam asin nagsisinungaling. Rason nga ni ipagsugo an pagbura kan mga ini sa official na record kan paglilitis. Sa saway na parte kan paghahapot, nagpresentar ang prosekusyon kan mga dokumentong nagpapahiling na si Duterte subot ang mismong naghagad kan 250 million pesos na confidential funds. Nagdesisyon kan kantidad na pighagad asin nagpirma sa mga dokumento para sa pagpapaluwas asin liquidation kan pondo. Bagay na ginamit kan prosekusyon ngani na iladawan siya bilang architect asin mastermind kan bilog na operasyon. Siring man, pinahali man sa record ang nasabi mga pahayag, makalis ang apila kan lado kan depensa.
1: Uminabot na sa Pilipinas ang ikatulong walong car electric multiple unit train set na hali sa Japan para sa North to South Commuter Railway malolos tututuban segment kasugma na Martes, Agosto 25. Sa ngunyana, pigsa sa erarong paini sa proseso ng importasyon kan Bureau of Customs as inakatalaan na

0: daraon sa Malanday Depot sa Valenzuela City. Ipinayag ni Transportation Secretary Banoy Lopez na nasa tamang dala na ang konstruksyon ng 147 kilometro north to south commuter railway system na may 35 na estasyon na makonektara sa Central Luzon, Metro Manila, asin Calabarzon, nganing maparikas ang biyahe kan mga commuters. Picture to kanahensya na nagsairarom sa mahewas na inspeksyon ang mga train sets asin ang kalidad kaini nganing masyerto na magagamit inininligtas asin tama kan mga commuters. Target kan Department of Transportation ang partial na operasyon kang North to South Commuter Railway para sa Venezuela pasiring sa Malolos, Bulacan na ruta na mapoon sa ikapat na quarter kan taong 2027. Ang North to South Commuter Railway piglalaoma na makakasirbini na pigkakarkulong 800,000 na pasahero kada aldaw kun ang bilog na sistema lubos na nag-ooperara. Papahali puton man subot kan proyekto ang travel time hali sa Clark, Pampanga pasiring sa Calamba, Laguna sa 2 oras hali sa presenting 4 na oras na biyahe.
1: Ipigayag ni Aku Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang importansya kan pagtugdok nin bagong classroom sa pagtataonin de kalidad na edukasyon. Sigon kay Garbin na importante na mairanian ang edukasyon sa paagikan mga eskulaan nga na day na magastusan pa sa oral daw na pangangaipo. Afuera sa bagong community college sa Kamalig Albay, magkakaigwaman subot nin iba pang programa siring kandagdag ng mga elementary schools bilang suporta sa programa kan edukasyon. Tinawan doon man kan opisyal na edukasyon ang sarong armas nganing makabangon sa pagiging pobre. Sa paagisubot kan lakdang na ini, magkakaigwa ang estudyante ang kada pamilya asin ang pagmukna kan sarong universal access sa dekalidad na edukasyon bako sa nasa Albay kundi maging sa bilog na nasyon.
0: Ipighayag ni House Lead Prosecutor asin Batangas Representative Jervel Jinky Beatrix Luistro na importante ang testimonya ni Limuel Ortonio huli ta inisubot nagpapatotoo sa mga aligasyon ng mga irregularidad sa paggamit asin pagliquidate kan confidential funds kan Office of the Vice President sa paninerbihan ni Vice Presidente Sara Duterte. Dugang pa ni Luistro, kinumpirmar ni Ortonio ang nagkapirang issue sa pag-request, pag-release, paggamit asin pag-liquidate kan pondo susog sa Joint Circular Number 2015-01. Kabalidigdi ang 250 milyones de pesos na hinagad kan Office of the Vice President kan Agosto 22 taong 2022 na warang computation, projection asin physical and financial plan. Naaprobaran sana asin napasara ang physical and financial plan haro sarong bulan makalihis kan pag-request. Mientras tanto, sinabi man ni Lanao de la Sur Representative Zia Alonto Adiong na igwang pagsisikap na baubos ang 125 milyones de pesos na confidential funds kan OBP sa laog sa naninonsing aldaw bago matapos ang taong 2022. Kinumpirma subot ni OBP Assistant Secretary Limuel Ortonio na bilog ang 125 milyones de pesos na nairehistrong nairiporta ang sinagasto sa poon Desyembre 21 sagot 31 taong 2022. Sigun kay Adyong, onsing aldaw sana ang ginugol kan taong 2022 kumparara sa 52 has sa 79 aldaw kada quarter kan taong 2023. Huli digdi, sinabi kan prosecution na kaipuhan pang maipaliwanag kung paano tinukoy ang kantidada asin kung nata bilog ang 125 milyones de pesos ang nagastos bago matapos ang taon.
1: Iniayag ang Department of Justice na maso na dinining kaso kontra sa pulis na tagsadirikan baril na ginamit sa pambabaril sa sarong eskulahan sa Tacloban City kan Hunyo. Enot nang nagrekomendar ang Tacloban City Prosecutor's Office nin pagsusunod kan kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries kontra kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Si Pasensya ang tiyaon kang 14 anyos na suspect sa pambabaril sa nasabing eskulahan. Ini an kasunod kan preliminary investigation naginimbo sa reklamong ipigsunod kan mga magurang asin estudyante kan sa National High School katakot kan insidente nin pambabadil na kinaimbaltuhan kan child in conflict with the law. Magigirumduma na tuluan na gadaan asin dakul na iba pa ang nairido sa nasabing insidente.
0: Iyan transtanto kinumpirmar ni OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na siya ang namamayo sa pag-release paggamit asin liquidation kan pondo kan Office of the Vice President ni Vice Presidente Sara Duterte. Kan ika-18 aldaw kan paglilitis sa impeachment ni Sara Duterte kan Agosto 25, sinabi ni Ortonio na an OBP wara nin confidential funds kan na siya magtukaw sa pwesto kan Hulyo taong 2022 asina na daiini nag-exister kan panahon ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Huli digdi, naghagad nin confidential funds sa OBP sa Department of Budget and Management sa paagi nin sarong surat na may petsang Agosto 22 taong 2022. Sigon kay Ortonio, itinalagaan ni Sara Duterte ang kantidad na pigahagada. Ipinahilingkan prosecution ang surat, wara nin anuman na mga kalkulasyon. Ipinahiling man kaini ang physical and financial plan na may petsang September 16 taong 2022. Haro sarong bulan makaliis kang request sa Department of Budget and Management. Kung nasa ina, kinumpirmar ni Ortonio na dahil nag-agi sa iyang opisina ang physical and financial plan. Sigon kay Ortonio, hinagad ang confidential funds para sa ligtas na implementasyon ng mga aktibidad ka na good governance program asin mga opisyal na engagement sa laog asin luwas kang nasyon. An impeachment trial presiding officer pigkonsiderar si Ortonio na sarong hostile witness makaliis na pigquestion kan prosecution ang nagkaperang partikan sa iyang mga pahayaga. An panel kan depensa sa ibong nalado inapod an mga pahayag kan prosecution manungod sa mga confidential funds kan opisina kan vice presidente na mga theories asin soundbites. Sigon kay attorney Christine Ferreira anon si puntos na sinambit kan piskalya mga konklusyon asin espekulasyon na dai napatunayan sa impeachment court. Alagad sinabi ni Ferreira na isa sa eraruman giraray sa cross-examination ang testigo nganing mapatunayan o pahimutikan an mga aligasyon kan piskalya.
1: Tigpapakusog kan Department of Health an hospital referral system kaini sa posibleng pagdakol kan kaso ng leptospirosis kasunod kan maiwasang pagbaha darakan habagat. Sigon sa DOH, 33 na government hospital sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region as in Region 1, 2 as in 3 an nagpautob ng leptospirosis fast lane o express lane tanganing mas marikas na masikaso ang mga pasyenteng nangangipunin tulos na pagbulong. Kaiba sa mga hospital ang San Lazaro Hospital, East Avenue Medical Center, Rizal Medical Center, Philippine Health Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at iniba pang government hospital sa mga nabanggit na rehiyon. Kasabay kaini, nagpapautob man ang DOH nin Surge Capacity Management ng aning masyarto ang bastanteng hospital beds as in supply nin bulong. Mantang pigpapakusog man ang sa indang referral system tanganing diin magsurusuan ang mga pasyente sa sarong hospital. Sagkod kaining Agosto 22, nakapag-record na ang DOH nin 4,285 kaso nin leptospirosis sa bilog na nasyon.
0: Nangapodan si Paranaque Representative Brian Yamswan sa Department of Education asin sa Kongreso na pakusugunan implementasyon kan good manners and right conduct and values education nganing mas mapakusog pa ang moral na pundasyon kan mga jovenes sa nasyon. Sigon kay Yamswan, ang good manners and right conduct bako sa nang manungod sa pagtukdo nin marhay na ugali kundi manungod man sa pagbilog nin mga namamanuaan na may marhay na ugali. Inibo niya ang pangapodan kasunod kan mga insidente nin bullying asin kadasan sa mga eskulahan kabali na ang nangyaring pambabadila sa mga estudyante sa Zamboanga City asin Tacloban City. Hinagad niya ang pagrepaso kan implementasyon na kan Good Manners and Right Conduct asin Values Education Act, Anti-Bullying Act asin mga lay para sa mental health kan mga estudyante. Maawot man kaini na maimplementar ang Good Manners and Right Conduct bilang siperadong subject sa grades 1 hashtag grade 3 o grade 10 na kasabay ang magkakanigong training para sa mga paratukdo asin mas aktibong partisipasyon kan mga magurang. Sigun kay Yamswan, kinakaipuhan na mag-invest ang gobyerno bako sa nasa kaaraman kan mga jóvenes kundi magi na sa saindang karakter asin konsensya.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
1: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugdakan kan sa tuyang panahon. Natod sa Indok and Best Caps Mineral Food Supplement. Ang labas po nin tao na ngayon niyan and minerals kay guloy ng paginam ni Sarong Caps sa Laurel Tau. Nga ni makalikay kita sa kailangan ng Best Caps Mineral Food Supplement. Mabakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon o habagat ang nakakapektar mo niyan sa Luzon as in western section kan Visayas. Dahilan kay ni ang Sambales magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natadadang parte kan Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, asin Negros Occidental. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang Aldaw masirang alas 5:44 nin pagkaaga, masulno pala sa 6:12 ngunya na pagkahapon. Tahasiling man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Inali kan Estados Unidos ang Syria sa listahan kan mga estado na nag-sponsor ng terorismo pagkatapos ng 47 taon. Sigun kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, ang lakdang na ini bilang pagmidbid sa pagrayo kan gobyerno kan Syria sa anuman na klase ng terorismo. Inali man sa listahan kan Estados Unidos kan mga pangkinabanan terorista na organisasyon na Hayat Tahrir al-Sham, ang nasabing organisasyon na dating midbid bilang Al-Nusra Front, sarong kaapil kan Al-Qaeda sa Syria sagkod Sharia na nakipag-ulay sa Jihadist Network kan 2016. Minidbid man kan administrasyon ni Trump ang mga lakdang na ginibukan bagong presidente kan Syria nganing labanan ang terorismo. Nagtutubod man si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na ang lakdang na ini makakatabang sa pagpauswag kan ekonomiya kan Syria.
0: Inanunsyar kan Canada ang counter tariffs na maabot sa 50% para sa haros 28 billion Canadian dollars kantidad nin mga produkto hali sa Estados Unidos bilang pagbalos sa mga bagong buwis na ipinataw ni US President Donald Trump. Sigun kay Finance Ministry Francois Philippine Champina, magiging epektibo ang nasabing buwis sa September 8 sa mga produkto siring kan bakal, muebles, asin bado nga ninaprotehiran ang mga obrero asin negosyo sa indang nasyon. Nagpuunan si Galot, makalihis bumagsak ang mga negosasyon na sa kalakaran sa pangultangan kang duwang nasyon na kung nasain, nagribayan ng mga akusasyon ang duwang lado dapit sa bako makatarungan na mga kahagadan. Pinagbigyan man kan gobyerno kan Canada ang pagtatagama ni 7.5 billion Canadian dollars natabang para sa mga domestic industries ngani maimbitaran ang mahiwasa na pagkawara din trabaho mantang padagos ang tensyon sa kalakaran. Sa ibong kaini, ipigdoon kan White House asin ni Trump na ang Canada ang naging bako makatarungan sa Orolay mantang inakusaran man ni Prime Minister Mark Carney ang US maawot na rauton ang panginot na industriya kan Canada. Nagkausa ang sitwasyon ng pagkaadit sa paglangkawa kan presyo kan mga babarakalon sa parehong nasyon asin naglaag sa peligro sa futuro kang United States, Mexico, Canada Free Trade Agreement.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Buenazan. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghaling masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawan. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Barrada 30 Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tingdugo na. Picolandia.

0: Okay na, okay na, okay. Ha? Sige, sige. Kakaumpisa pa lang, ano, na nagkaroon tayo ng technical problem. Hindi naman problem to eh. Technical alam ito. Inconvenience, okay? Anong kinaibahan? Anyway, guys, welcome po sa programa natin. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Welcome po ang lahat sa ating programa ngayong araw po ng... Ano bang araw ngayon? Miyerkules po ngayon, ano? August 26, 2026. Aba, 26. Sana maging lucky number ito, guys, okay? It's so nice to be happy and to be healthy. Pero dapat unahin natin maging healthy muna tayo. Maging healthy muna tayo para maging happy tayo. Pero dapat maging happy muna tayo para maging healthy tayo. Parang parehas lang, ano? It goes along side by side. Side by side. It goes along together, okay? Kapag healthy ka, happy ka. Kapag happy ka, magiging healthy ka, di ba? Walang stress kasi minsan yung stress po nakakadagdag po ng ano yan eh. Nakakadagdag po ng karamdaman sa ating katawan at nagbibigay po ng hindi magandang epekto sa ating kalusugan ang stress, mga kaibigan. Kaya dapat maging happy lang tayo, guys, ha? Siyempre, itong programang Healthy Happy Show ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat, Best Cafe Green. Kami po ang nagpapasalamat po sa inyo. Kami po ang nais magpasalamat sa inyong lahat sa mga tumatangkilik po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang tumatangkilik sa ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yehey! Kamusta po kayo ngayong araw po ng Miyerkules? Sana po ay okay na okay tayo. Malayo tayo sa... Para kung ano, para kung AI. Malayo tayo. Malayo tayo. De, malayo kayo sa kapahamakan at anumang karamdaman. Ayan. At kung meron man, ako, kaya yan. Madalampasan nyo yan, guys. Kaya, palakasin po ang inyong immune system. Kumain po ng mga pagkaing masustansya. Puno po ng nutrisyon. Ayan, mga nutritious foods. Kailangan po natin yan. Lalong-lalo na po yung gulay at prutas. Yan. Kailangan po natin yan sa ating katawan. Ang pagkain po ng isda. Yan. Huwag po natin kalilimutan. Yung mga bata, no, hindi masyadong gusto ang isda. Parati na lang pong karne. Karne, manok, manok, karne. Ayan. Mga chikiting. Yung mga kabataan po natin, kumain naman po kayo ng gulay. Ayan, kumain po kayo ng gulay at siyempre prutas. Ano ba yung mga favorite fruits po ninyo? Kagaya ng apple, di ba? Orange, grapes, avocado. Nako, napaka-healthy po nito. At marami pa po. So, huwag nyo pong kalilimutan yan, ha? Hindi lang puros chichirya. Okay, hindi puros mga processed foods. Ako, iwasan po natin yan, yung parati pong pagkain ng mga processed foods. Ano? Kasi it's really nice to be healthy and to be happy.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Alright, kahapon akala ko... holiday ngayong araw na ito. Hindi naman pala, hindi ko alam kung bakit ang kalendaryo dito ay kulay pula ang 26. Hindi ko matanto kung bakit. Hindi ko maisip. Okay, parang nagkamali lang. Kumbaga, topographical error. Yung printing ng ano, ng kalendaryong ito. Pero yung sigurado pong ano, pula ang numero ay yung 31. August 31 po ay National Heroes Day. Ayan, National Heroes Day po sa ano, sa Lunes. Okay, sa Lunes po 'yan, guys. Dito po sa ating bansa. National Heroes Day here in the Philippines. So it's going to be a public holiday. Ngayong darating pong Lunes 'yan, ha. It's going to be a regular holiday in the Philippines as we commemorate National Heroes Day to honor the sacrifices and courage of our fellow Filipinos. Yung mga nagsugal po ng kanilang buhay para ipaglaban po ang ating bansa. Di ba? Okay, so confirm na po ito, no? Confirm na po ito. On Monday, August 31, the country will celebrate National Heroes Day. At sa araw na pong yan, on that day, we will remember all the names that have become permanently etched in our collective memory. Yung nawala na po sa ating memorya or nakalimutan na po natin yung mga naging bayani ng ating bansa, di ba? Ito, pag-usapan natin, saglit lang po, guys. We remember Jose Rizal. Yan. Siyempre, naalala po natin si sigat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, at marami pa pong mga Pinoy na nagsakripisyo po para po sa ating bansa. Okay? National Heroes Day. Pero guys, mga tugang, kadako labaga pong mga pigasabing modern heroes ngunyan. May mga modern heroes ngunyan na dayman po na hihiling ang mga pangaran, dayman po nakasurat, ano? Sa Urual daw po, may mga bayani po kita na nakakatabang po sa satuyang kapwa. Yan, we consider them heroes also, di ba? Palakpakan po natin, guys. Okay, so Lunes po yan, ha. So magiging ano na naman po, magiging long weekend na naman tayo. Ngayong darating na Sabado, Linggo at Lunes, yan. So yan po magiging dahilan kung bakit magiging long weekend tayo. Dahil next week, Lunes, August 31, nagkataon po huling araw po ng Agosto, mga ka-best cafe. Ayan. Paano mga maging bayani po para sa atin? May iba-ibang definition ang pagiging bayani, di ba, guys? Depende po sa sitwasyon, depende po sa ano yung tulong na binibigay mo, di ba? Sa iyong kapwa, lalong-lalo na. Kaya dapat palakasin po ang inyong katawan para maging superhero kayo, di ba? Parang si Spider-Man, di ba? Dapat maging malakas po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Pangalagaan po natin 'yan, ha. Yun nga po, kumain po ng mga masustansya at kumain po ng gulay, prutas. Yung mga rich in fiber, kahapon na pag-usapan natin yung mga rich in fiber, guys. Ano? And syempre, hindi lang po sapat na pagkain, kailangan din po na sapat na tulog. Ayan, sapat na tulog, guys. Okay? Sapat na tulog, kailangan po ay matulog tayo ng maaga. Kung wala naman tayong ginagawang importante, huwag masyadong magbabad sa inyong mga cellphone. Ngayong panahon, hindi na magbabad sa TV, eh. Hindi na po nagbababad sa TV. Nagbababad na po sa ating mga gadgets, sa ating mga cellphone. Di ba? Minsan, inaabot na tayo ng alauna, das dos, alas tres ng umaga. Gising pa rin, kaka-cellphone, kaka-social media nyo. Okay, kakapanood ng mga video kung ano-ano, mga drama-drama dyan. Okay. Very unhealthy po yan. Bad po yan. Bad po yun. Okay? So, iwasan po natin yan. Matulog po ng maaga. Sapat na tulog, kailangan po ng ating katawan. Okay? Para mag-reconstruct or mag-rebuild ang ating katawan, kailangan ng sapat na pahinga o tulog. At ito, huwag po natin kalilimutan ang mag-ehersisyo. Yan. Hindi po rason na busy po ang schedule nyo. Wala kayong oras na makapag-exercise. Simpleng ehersisyo lang sa bahay, pwedeng-pwede po yan. Maraming paraan upang tayo po'y pagpawisan. Ayan. Ang paghuhugas po ng pinggan, hindi po yan exercise. Gawain ba? Household chores. Pero may mga household chores naman na talagang pinagpapawisan tayo. Paglilinis ng bahay. Ewan ko lang kung naglalampaso pa kayo. Kung experience pa po ng mga kabataan ngayon ang paglalampaso. Okay? Okay na po yung linalampaso. Joke lang. Hi, good afternoon po. Sa lahat po mga listeners po natin sa buong Kabicolan, batiin ko lang po dito sa Camarines Norte, sa bayan po ng Daet, maraming salamat po. Oy, batiin ko lang ha. Batiin ko lang si Mami Normita Contreras ng Kinale. Mami Normita, kamusta ka na po? Ay, certified best coffee drinker po yan, ha? Si Mami Normita Contreras ng Kinale. Ay, maraming salamat po, Mami Normita Contreras. Pag ako po'y nakapag-bisita dyan sa Tabaco, lulusubin po kita. Lulusubin kita. Maghanda ka po, Mami Normita. Maraming salamat. Maraming salamat po, ha? Best cafe drinker, certified best cafe drinker, si Mami Normita. Oy, paring Rene. Ayun, September 2 pala, paring Rene. Brother, September 2, Simeon Holiday. Another holiday pala yan. September 2, ano bang date na, brother? September 2. Okay, September 2 ay Miyerkules. Okay, Miyerkules ba yan? Okay. Pero ang holiday na ito sa mga taga-Albay lang. Yun. Pero it's okay. Ay, nakikinig po sa atin si brother, si Mr. Rene. Rene Castro. Yan, isa po sa mga matitibay. Ha? Matipuno at magandang lalaking DJ ng One Radio 91.3 Tabaco City. Tindugon permi si brother. Brother, maraming salamat. Miss you. Okay. Hope to see you around soon, okay? Okay. Rene Castro, ang kanyang programa every Saturday dyan po sa Tabaco City. The Wave Man. Yeah, mga new wave songs of the 80s and the 90s na papakinggan po sa kanyang programa. Okay? Mr. Rene Castro. Sorry, hindi na po kami available. Taken na po kami. Hindi po kami taken for granted. We are full-heartedly taken. Oy, sino pang babatiin natin? Si Kuya Mar. Kuya Mar ng Daet Camarines Norte. Magandang hapon po sa iyo. Kuya Mar, talagang certified listener po ng ating programa yan. Si Kuya Mar, maraming salamat, Kuya Mar. Mabuhay ka, ha? At yung mga kapitbahay po ninyo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa programa.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ay, magandang hapon mga taga Sorsogon. Buong probinsya ng Sorsogon. Sorsogon. Lalong-lalo na po dyan po sa Sorsogon City. Magandang hapon po. Yung mga nakatutok po sa ating programa. Ito po yung Healthy Happy Show. Pasensya na ha. Sumisingit tayo sa programa ni DJ Mayan, ni Ate Mayan. Ungot. Baka ungot na naman yan si Ate Mayan. Ungot. Smile lang. Smile naman dyan, Ate Mayan. Okay? Relax ka lang. Okay. Enjoy natin. Dapat happy ka lang. Kasi kapag happy ka, magiging healthy ka. Ah, di ba? Ay, marami po nakatutok sa ating programa. Dito po sa Daet Camarines Norte. Diyan po sa palengke, ano? Diyan po sa public market ng Daet. Marami po nakatutok. Maraming maraming salamat. Siyempre po dito sa Tabaco City, sa buong Primer Distrito kan Albay. Probinsya ng Albay. Siyempre sa Sorsogon. Okay, sige. Batiin ko rin si Paling Chad Boncolmo, pade, ni Perming Perming Present. Ha? Walang absent sa attendance sa ating programa, para parati pong nakatutok yan. Si Paling Chad Boncolmo ng Chad Barbershop, ang pinakamalupet ng barbero kan Primer Distrito. Maski kalbo, pwede magpagupit. Mapashave, mapashave. Okay, papasadahan ko lang po yung mga nakikinig na mga radio stations sa atin. Tayo po yung napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo dito po sa Daet Camarines Norte, sa OKFM 98.5, sa One Radio 99.7 Daet, sa One Radio 91.3, Tabaco City, Tinduguna, sa Sorsogon City, sa radio natin 91.9. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming maraming salamat. Okay, Ate Mian, hello. Mukhang nakasmile. Nakasmile si Ate Mian habang nakikinig sa akin. Ah, pupunta ka ng Naga City. O, sino kasama mo? Ingat-ingat, Ate May, ha? Ingat-ingat lang sa biyahe. Kailan ka pupunta ng Naga? Dumiretso ka na dito sa Daet. Dapat may pasalubong ka, ha? Okay. Sige, so yun nga po, ano, we're looking forward to the holiday on Monday. Yun nga po, National Heroes Day. National Heroes Day po sa Lunes, mga tugang. Kaya long weekend na naman kita. Sabi ko nga ni Kayan, kita po pwedeng maging bayani sa abot ng ating makakaya, depende po sa sitwasyon, depende po sa tawag sa atin ng ating kapwa o ng sitwasyon, di ba? We can be a hero on our own simple ways. Yan. Yan po ang tunay na bayani. Yung nakakatulong ko po sa kapwa mo, di ba? At sa yung bayan. Mahirap bang mahalin ang ating bayan, guys? Sabi nila mahirap na raw mahalin ang Pilipinas. Pahirap na ng pahirap mahalin. Pahirap ng pahirap kasi ang pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Ako. Okay, magbabalik po ang program. Diyan naman po kayo, ha. Saglit lang po ako, saglit lang po. May mga patunay tayong dapat natin pakinggan sa mga tumatangkilik na po. Parami na ng parami ang tumatangkilik ng ating produkto, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Healthy, happy show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
0: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Si Ramsa na!
7: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
0: Totoo po yan, si Ramsa na kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po mas pinasarap po ang ating Best Cafe Green, caramel flavor po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang magugustuhan po ng lahat, bata man o matanda, si lolo, si lola, si tito, si tita, si mama, si papa, si ate, si kuya, si bonsai. Ang buong tropa, yan. Mas maganda kung buong tropa, buong pamilya, umiinom po ng napaka-healthy at napaka-safe na kape. Ayan. This is the best herbal coffee for everyone. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po tayo sa mga pharmacy or butika, grocery, supermarket, supermart sa inyong lugar. Huwag po mag-alala, sugar! Huwag po mag-alala dahil ang ating gamit na pampatamis ay stevia. Napaka-safe po ng stevia. Isa po yan sa mga healthy ingredients mayroon ang Best Cafe Green. Stevia pampatamis. Okay? Pero, huwag mag-alala. Especially kung yung mga health conscious po sa kanilang blood sugar. Ayan, ito po yung ating kaibigan na matamis, na pampatamis. Ang ating kaibigan na pampatamis. Yan po ang stevia. Meron po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Siyempre yung mga extract po ng Red Alingatong, Ampalaya, L-carnitine at ang stevia. Yan po ang Best Cafe Green. Maraming salamat for joining me this Wednesday. Medyo bitin. Bitin na ko. Okay lang yan mabitin para hahanap-hanapin. Kuya Lines, thank you Kuya Lines dyan sa tabako. Ella, si DJ Chloe, thank you so much. Pareng, or Brother Rene Castro, maraming salamat. And Tita Puliana, susunod na sa One Radio Diet. At siyempre, mapapakinggan nilang po sa diet sa tabako. Ayan, The Tita Puliana Show. Diyan naman si DJ Mayan. Susunod na rin yan. Ipagpapatuloy ang kanyang programa, ang Request Express. At ako naman dito sa Diet Camarines Norte sa UKFM, ang ating OK Sound Trip sa gabi. O, diba? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Always remember, healthy life is a happy life. Bye-bye.

0: The Kate Apoliana Show.
1: Bongang Bangi Bicolania. Miyerkules. Ay, nakakatawa sa Miyerkules. A 26 kan Agusto kita. Aba pirang aldaw na sana. Wara ng Agusto 2026. Malaog na kita sa mga bear months. Arami na iyan, teta. Para ulit-ulit mo pa yan. Nata ngayon. Dahil may araw na ma-September na. Sa pirang aldaw, sa masunod na simana. Nata. Dahil may aram. Suplada. Of course, alam po niya ito iyan gabons. Pero mas maray na yon na pipakirumdum niya ito iyan. Taso iba baka nalilingawan. Welcome sa The Tita Pollyanna Show. Kay ba naman po giraray ang sa inuling ko na bako masyadong magayunon. Pero mahamuto. Gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, sag ko na alas 9 na po kita magkakatala meet'em. Sa bilog ng Kabicola. Wow! Nadalawag po kita sa One Radio Tabaco 91.3. As in dyan po naman sa City of True Love, kaibanan na po ang 1st District, mga party kan 2nd, as in 3rd District Canabay. Mga party kan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Of course, One Radio 99.7.8. Nadanangog sa bilog na Cam Norte. And of course, mga parte kan Quezon Province. Siyempre, nadanangog mo po kita sa tuyang audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow na tabi ka mo. But a happy all. As in, siyempre, nakalink man po kita sa 99.71radio.net Facebook page. Ganun din po sa Tabaco City of True Love Facebook group at sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much. So, sa tuyo mga admins. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee.

0: Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now! Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya rukan oras para mamantinir ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod niya itong me time as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Foot Spa 150, Money Petty 50, as in duma naman kita mapahandspur, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellus, Meso Lipo, as in Karakulpang Spa Essential Services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tabaco City. Sa pangsana iyan, Kanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Udi kaya magduma na sa nakita. Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Chot, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa.
1: The Tita Poliana Show!
2: Showbiz Pagdating!
3: Ano ba nangyari? Ano nangyari kay Shirley? Shirley Kwan? Si Shirley Kwan ngayon ay bigla na namang naging sikat sa balita. Malamang alam niyo na kung sino si Shirley Kwan. Siya po ay nagpa-interview right and left. At marami siyang mga denials. Sabi niya, wala akong ginawang ganyan. Wala akong sinabing ganon. Hindi ko alam kung paano ako napasok sa ganitong sitwasyon. Ang alam ko, hindi na ako ang manager ni Bea Alonso. Ganon with conviction. Eh, talaga naman nangyayari yan sa manager-talent relationship. Nagkakaroon talaga ng maraming hidwaan dyan. Minsan kasi, nalulusutan nila ito. Pero pag medyo nagiging komplikado na masyado, eh ayan na nga. Nag-iibang landas na sila. At parang ayaw yata ni Shirley Kwan na isinabit-sabit niya yung pangalan niya tungkol doon sa mga naunsiyaming mga wedding plans in the past ni Bea Alonso. Maraming nagsasabi na, ay, baka talaga siguro matagal na nilang dapat ay nagkahiwalay. Kasi masyado nga namang dominant ang character nitong si Shirley Kwan. Sabihin na natin na kahit ganun man ay napasikat niya ng maayos itong si Bea Alonso. So it's siguro it's about time. Minsan kasi nagmamature na rin ang relationship. Baka hindi na productive ang kanilang relationship. Para din naman yan sa kung ano-ano mang relasyon na kapag hindi na productive at hindi na umuusad, eh dapat maghiwalay na. Maghanap na ng ibang landa. At syempre maghanap na ng ibang pagkakakitaan yun. Ako sa bakit itong si Shirley naman may kayamanan na ito. Pautang Shirley. Pautang talaga. Baka kaya ganun tayo mga Pinoy, ano? Pag medyo mayaman-yaman na parang, alam mo ba, yam-yamanin na itong si Shirley. Halika, utangan natin. Sure! So let's just say good luck sa panibagong management group ni Bea Alonso. And also good luck na rin kay Shirley Kwan. At sana makakuha na siya ng panibagong mga artistang i-manage.

0: Showbiz Papitik.
1: Ayaw ko. Ayaw ko maging director. Dahil maraming mga artistang tanga na, bobo pa. Baka hindi ko kakayanin. Yan po naman ay mga salita ni Elizabeth Oropesa. Napakagaling na artistang Bicolana. At dapat nga sa kanya ay mag-direct na. Kaya lang hindi daw niya kakayanin. Tapos naawa din daw siya sa mga artista. Halimbawa, walang trabaho, bibigyan daw niya. Paano naman daw ang mga producer? Kawawa din naman, kaya ayaw niya. Sapat na lang na siya ay maging artista. At napansin niya ha, marami palang mga baguhang artista na hindi nakakakilala sa kanya. At dinadaan-daanan lang siya. Sabi naman ni Boots, go lang. Cabs ko naman.
0: Show me
1: the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 17 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
12: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
20: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
22: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
23: The Tita Puliana Show!
24: Ayay! Dapat excited palagi kaya ayay!
10: Pag kinikilig, ayay! Pag medyo frustrated, ayay. Pero wag sana tayong umabot sa ayay. Doon lang tayo palagi sa ayay! With feelings, ha? Huwag lang basta-bastang ayay. Hindi, huwag ganun. Dapat ayay! Talagang may energy. O, oh, tuwang-tuwa na naman si kuya. Eh, si baby, tuwang-tuwa ba ngayon? Ah, tuwang-tuwa. Ang ating Chica Grande. Pero bago pala tayo mag-Chica Grande, nais ko sanang i-acknowledge ang isa po nating listener dyan sa Gahonon Daet 4901. Sana po naman ay banggitin mo yung iyong pangalan para naman mabati kita in person. Personally kitang mabati. O di kaya naman, pwede po kayong mag-comment sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much po. At meron din nagre-react sa ating Friday Okay. Maraming nagre-request. Naku ha. Dami kong pag-aaralang songs. Pag-aaralan pa talaga. Thank you so much at na-appreciate po ninyo. Ang ating Chica Granny for tonight ay mukhang pera ka. Pag sinabi kasi noon na mukhang pera, parang di ba napaka-negative ng dating. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, ang mukhang pera ay pagiging practical na. Kaya meron tayong challenge sa inyo. I-ready nyo na po ang inyong mga pagta-type dyan ng isasagot nyo or i-re-react ninyo ha. Sa 0961-447-3923 o di kaya naman sa ating live stream comments. Siguro mas maganda kung gawin nating 500 peso challenge. Kaya pa ba? Kaya pa ba yan? Yung may ganyang challenge? Dahil napaka-relatable niyan, ano? Diba? Minsan, kasi pag wala na tayong pera, parang isipin natin, sana man lang meron akong 500. O, diba? So, meron tayong 500 peso challenge. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kung halimbawa, bibigyan ka ngayon ng 500 pesos at kailangan mong pagkasyahin na ito para sa isang buong araw. Kasama na dyan ang pagkain, pamasahe, kape, tubig, at iba pang basic needs. Kakayanin mo pa ba? For me, parang oo naman. Oh, tama naman na baby, matulog ka na muna. Siguro pwede tayong magkaroon ng isang scenario. Halimbawa, meron kang 500. Umaga pa lang, kailangan mong pumasok sa trabaho. Ang pamasahe mo halimbawa ay 40 pesos balikan. 20 pa roon, 20 pa balik. E sa inyong ano, almusal. Kung halimbawa doon ka na mag-almusal or on the way ka na mag-almusal, magkano naman? Tanghalian, merienda, tubig, kape. At may emergency ka pang pwede sigurong pakialaman, di ba? Kaya pagdating ng gabi, magkano naman ang natira? Yung mga emergency na yan, yung mga bili dito, bili doon. Halimbawa, kailangan mong bumili ng band-aid. Band-aid talaga. O di kayo natakam ka, may nadaanan kang ensaymada. Binilhan mo si mami. Kasi nga Wednesday ngayon, di ba? O kailangan ni mami ng ensaymada. So, magkano lang matitira dyan? So, pakicompute nga sa inyong mga sari-sariling buhay. Kung 500 lang ang budget mo today, saan mo naman ito unang gagastusin? Pwedeng magtanong ka sa pagkain o sa pamasahe? Siyempre, dyan po papasok naman ang medyo nakakatuwang mga pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, pamasahe 80. Halimbawa lang yan ha, almusal 50. Pananghalian 100. Merienda kape 50. Tubig 20. Hapunan 100. Ang bilis mong mag-add. 400 yan. Tapos biglang, ay nako, kailangan palang may bayaran kang fees, ganito, halimbawa sa school, o kung ano pa man yan. Kaya dito po sa atin sa Pilipinas, hindi lang budgeting ang kailangan. Kailangan din na palaging meron kang backup plan. O di kaya naman, konting himala. Diba? Kasi talagang ano, paglabas mo, talagang kung halimbawa meron kang pera sa bulsa, pwede mong gastusin yan sa anuman. Baka meron kang kakailanganin o biglang meron kang naalala. Diba? Ay nako, wala na pala akong earbuds. Ay teka sandali, wala na pala akong ano? Underarm. Underarm? O yan, kailangan mong bilhin yan, diba? O halimbawa naman, ano naman kaya sa mga namamalengke ito ha? Ano naman kaya ang 500 sa palengke? O yan, mas interesting ito, di ba? Kung gagawin nating palengke challenge yan. Kung 500 lang ang dala mo sa palengke, ano ang mabibili mong ulam para sa isang pamilya? Pwede mo rin siguro ihambing yung 500 noon versus 500 ngayon. Hindi naman kailangang sabihin mas mura dati. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mas mura dati lang. Ang mas magandang tanong ay, ano ang nagbago sa lifestyle natin dahil mas mahal na ang basic necessities? Kasi hindi natin yan napapansin, nagbabago po at nag-a-adjust mismo tayo ang ating mga lifestyle sa pagbago ng panahon at sa inflasyon. Yun ang masakit. Dito pwedeng mapunta sa food inflation, yung mga portion sizes, yung laki ng ating mga karne siguro na nilalagay sa ating mga dishes, no? O di kaya naman kung paano tayo mag-home cook o paano tayo magluto sa bahay. Kailangan din natin ng meal planning. At syempre, yung mga naaksayang pagkain, dapat tinututukan natin lahat yan. Dahil meron tayong emotional turn. Diba? Kasi para 500 para sa isang tao, paano kung pamilya? Madaling mag-budget ng 500 kung ikaw lang. O ako mismo ha, alam ko yan. Pag 500, ay nako, marami na akong nabibili. Kahit meron pang CCTV. Maraming nabibili kahit may CCTV. Pero paano kung meron kang anak, meron kang alagang senior citizen, meron kang estudyante, may kailangang gamot, pamasahin sa trabaho, bayarin sa bahay. Kaya ang katanungan dyan talaga ay, kapag kulang ang 500 pesos, ano ang unang isasakripisyo ng isang ordinaryong pamilya? At dito lalabas ang tunay na kwento ng maraming mamamayang Pilipino. Yes, oh, nakakatawa talaga yon. Kayo ba naisip niyo na kung papaano? Magaan pa ba na meron kang 500? Medyo nagiging hayahay pa ba ang buhay natin sa 500? O i-comment nyo na yan para meron naman ako mabasa. Kayo naman, tawa lang kayo ng tawa dyan. Hindi kayo nagpa-participate. Mabuti pa si Katrina. Sabi ni Katrina, tita, sa 500, hindi ko gagastusin lahat. Titingnan ko kung meron akong natira kahapon. Yun na muna. O, okay din yan, ano? Kung meron kang mga natira-tirang pagkain, yun na muna kakainin mo. At least, no? Hindi mababawasan yung 500 mo at madadagdagan pa yung panggastos mo bukas. O, di ba? Sosyal itong si Katrina, ha? Pwede rin tayong magbaon na lang. O di kaya, magdala tayo ng tubig galing sa bahay. Kasi yung lutong bahay, marami din naman yan. Pwede nating ibaon yan. Tapos kung malapit lang naman, maglakad na lang tayo. Maraming discarded dyan. At imbis na tayo bumili ng bago, yung mga pa-refill-refill, pa-refill na lang, yung pang-refill para sa kilikili, di ba? Pwede yun. Tapos isipin mo, gusto mo magkape? Ay nako, wag na muna magkape. Nakakapalpitate yan. O, di ba? Tsaka mas maganda siguro sabihin, bukas na lang. O, di ba? O, di meron ka pa. Tapos bigla kang napaharap sa salamin at tinanong mo yung sarili, diskarte ba ito o survival mode na? Yung mag-diskarte pa ba ito o kailangan ko talagang mabuhay pa? Di ba? Marami pa pong mga sukatan sa ating 500. At mahaba-haba din ang kwentuhan yan. At pwedeng kayo-kayo na rin magkwentuhan dyan sa mga friends mo. Oo nga. Magiging challenge niya na yan sa isa't isa. Paano ang 500 sa maghapon? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 9 minutes before 7 o'clock, dito po naman sa One Radio. Diyan sa inyo, no oras na.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
4: The Tita Puliana Show!

0: Ulala! Second hour na po tayo dito sa The Tita Pollyanna Show. Makisaya, makisa. August 26, 2026. So, bali, 888. Kasi 08, 2 plus 6, 2 plus 6, 888. Pero nyo, hindi magandang araw to sa akin. Akala ko maging ano to, lucky day. May mga hindi kagandahang bagay. Sure! Pero syempre, as always, for whatever challenges and trials in life, kailangan po naman natin itong tanggapin kasamang isang dakot na asin with a grain of sand. Sand ba o salt? Ba, pareho na rin yun. Ang oras! 8 minutes makalipas ang 7 o'clock in the evening. Yan po naman ang oras natin dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Nakapaligo na ba ang mga bagets? Hindi na ba sila amoy araw? Amoy gabi na ba sila? Dapat amoy gabi na sila ha at may pakulon-kulon pang nalalaman. As always, inuulit ko para po managinip. Eh, hindi nakakahiya dun sa mga tao makakasalumuhan sa panaginip nyo. Kasi kung hindi kayo naliligo sa inyo, ano to? Pwede ba naman sa panaginip? Bakit ganun? Yung mga nag-dinner Bonavina, pakamag-kamot na kay Chandler Romero. Nagharali na si Rico Puno, wala si Tom Jones. Kaiba man si Tom Rodriguez. So, dahil nasa second hour na tayo, ang ibig sabihin ay...
1: Greetings! Greetings! Shout out!
0: Believe... Holding hands na tayo. Mahigpit ah. Binabati po natin si Eusebio Castillo. At sabi niya ay, good evening po, Tita. Always listening to you every night. Pabati naman sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, Banyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too. Eusebio Castillo. Maray na banggi po Tita Pollyanna at sa gabos na nagdarangog sa programa mo. From Nena Palanas, Bobbies. Hi po, good evening. Shout out tabi ko kay Benedicto Torre. Benedicto Torre, nagdarangog kang unyan dyan sa Baclayon, Bacacay, Albay. Shout out hali kay Levi Binias Fernandez. Pabati pa rin ni Tita Nena Palanas Bobbies ang mga niyaon dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Makusugo ng radyo nindo. Wow! At shoutout daw tabi sa mga sa 18 pusa ngayon. Naka-dinner na sila, sabi ni Levi Binias. Paano ba mag-shoutout sa mga pusa? Meow! Meow! Meow! Meow!

0: Sweet, so sweet. Oh, thank you so much. Pero doon talaga ako na-touch sa so pretty. Parang, you know, I'm not so pretty. I'm even kind of smelly. Kind of smelly goody. Wow! Magdalena Convencido, good evening. Magandang gabi, Tita Pollyanna. Pabati kay Mama Adelina Esplana dyan sa Santa Elena Malinaw Albay from Je Esplana Condat. Good evening po, Tita Polly. Pa-shout out po Joel De Los Reyes family kan Zone 7 Fatima. Hi, good evening, Romnick Belaos. Ganun din kay Tita Cherry Borja. Good evening, Tita Cherry. Kumusta na you? Kumusta na you, oh? At syempre kay Cogs Canyon, nandito naman po ang kanyang listahan ng kanyang mga inaanak. Kaya pumila na kayo. Kay Christian Carillo, Barry Bauza, Christopher Atondo, Mems Volante, Walter Volante, Kimboy Rigalario Kanya, Kim Bonaobra, Book Chavez, Mayumi Pena, Gloria Polvinar Buelia, Gloria Cereza Casitas Pena, and Bragais Glomar. Thank you so much po sa inyong pakikinig every night. Nakikinig ba sila, Cogs? Baka naman napapagod ako sa kababati, hindi naman sila nakikinig, ha? Hindi na napatingin si Cook. Ay, teka, sandali. Joke lang. Of course, kay Normita Contreras, sabi niya, I miss you. Ay, talaga? I don't miss you. I don't miss you kasi palagi naman kitang kinakausap.
1: The Tita Pollyanna Show!
0: Diba? Tita, Mami Normita Contreras. Miss you more. Ganun din naman kay Jean Abrera Chan. Good evening. Hi kay 30 Chang Leongco. Our 30 Rio Perez. Magandang gabi sa inyo dyan sa Salvacion. Tama ba, Salvacion? Siyempre dyan sa Kinale, good evening to the Vergara family, most especially sa amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, ang mas magayon, si Mami Upeng Vergara, and of course, kay Ati Nora Vergara, kay Jealousy, at syempre kay Tita Au Vergara. Yan, puro sila Vergara. Vergara family nga, di ba? Miss you all. Ganun din po naman dyan sa Rioza Street. To the Calisin family, kay Kuya Rudy, kay Tita Tez, at kay Ariella. And of course, dyan pa rin po sa Rioza. Ate V, ano fi? Kumusta ka na, Ate V Bonggala? Yes! Of course, dyan po naman sa Mandalungon, tama ba? Kay Dolores Pacao, nakikinig yan every night. At sa kanyang padi asin madi na sina Rudel at si Ning Azur. Good evening po sa inyo dyan. Ganon din po naman kay Miriam Rivera at sa lahat daw ng kanyang mga kamag-anak dyan sa Kamsur, sa family ni Manay Susan Bue, at sa pamangkin, sa lahat ng mga tiya, lalo-lalo na si Tia Semporos sa Boqueo Bue. Good evening sa inyo dyan. Ganon din po sa family Rufino Boqueo. Diyan po naman sa Bunot, Tabaco City. Shout out man po kay Madam Herminia Boragay and Antonio Boragay. Perming tindugon po yan dyan sa Proxete, San Lorenzo. Thank you so much na maugmahon na sina Burubanggi. I'm so happy. At syempre po naman si Avelino Bokaya dyan po sa Tabaco Night Market. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
6: The Tita Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
19: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
1: Makinis to.
0: Firmang walat.
9: At parang watang-wata
12: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay
5: si Saldi na.
17: Malatyosa ang ganda
5: dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
16: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
19: Oh, yeah! Ang oras, alas 7:36 na po dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na?
10: Nagising na ba kayo sa katotohanan?
20: Oras na para malaman natin kung ano nga ba talaga ang kanyang damdamin sa'yo. Wow. At marami po ngayon ang nagre-reklamo. Sobrang init daw ng panahon. Parang ako lang, hi. Shine. Oo talaga ha, ramdam talaga ang init. Dito po sa Kabicolan. At sa mga oras na ito, may mga mahalagang distinction naman talaga na tayong dapat isipin. Dahil hindi ibig sabihin na napakataas agad ng actual temperature. Madalas kasi yung heat index ang nagpaparamdam na mas mainit dahil sa halumigmig. O, kumusta naman ngayon ang sitwasyon dito sa Kabicolan? Sa pinakahuling available forecast ng PAGASA, maraming bahagi ng bansa ay nakakaranas ng partly cloudy hanggang cloudy skies na may posibilidad ng rain showers o thunderstorms. Sa Legazpi halimbawa, nasa paligid ng 29 degrees Celsius ang temperatura ngayong gabi, pero umaabot sa 34 to 35 degrees Celsius ang feels like heat index dahil sa humidity. Bakit parang sobrang init? Kasi nga mataas ang humidity. Ito ang malaking dahilan kapag maraming moisture ang hangin, nahihirapan ang pawis na sumingaw. Kaya hindi madaling lumamig ang ating mga katawan. Kaya kahit 30 degrees Celsius lang ang thermometer, pwedeng parang 34 to 36 degrees Celsius ang pakiramdam. So ang katotohanan, 30 degrees Celsius lang, pero ang ating feeling at nararamdaman dahil nga sa halumigmig, sa humidity, eh 34 to 36 degrees ang ating feeling. Meron din kasing mga panahong kumukonti ang ulap at hangin. Kapag bahagyang maaraw at mahina ang hangin, mabilis umiinit ang lupa at ang mga konkretong kalsada o di kaya mga buildings na natatamaan ng araw, di ba? Ang init ay naiipon lalo na dito sa mga highly urbanized area o yung maraming mga buildings. Buildings? Hi, good evening nga pala kay Tita Daisy Bernal Bonaobra. Thank you so much po at palagi po kayo nakikinig sa ating The Tita Pollyanna Show. Regards po sa inyo dyan. Tita Daisy Bernal Bonaobra. Good evening. Siguro naman kaya din mainit na hindi mo maintindihan dahil nga sa dito sa Bicol, dahil sa tropical environment, no? Kaya natural talaga na humid ang ating pakiramdam. Dahil napapaligiran paulit-ulit. Napapaligiran ng dagat ang malaking bahagi ng Bicol. Mataas ang moisture sa atmosphere. Kaya kapag sumabay ang init, aw! Malagkit ang pakiramdam. At hindi rin ito automatic ha, dahil sa El Nino. Maraming nagsasabi, ay naku, El Nino na! El Nino! Ay, sobrang init! Paano na lang kaming walang aircon? Ha? Diba, ganun ang feeling. May mga climate outlook na nagbabantay sa posibilidad ng El Nino ngayong 2026. Pero hindi tama na sabihing ang init ngayong araw ay siguradong dahil sa El Nino, ha? Ang pang-araw-araw na init ay mas direktang naiimpluwensyahan ng kasalukuyang atmospheric conditions, humidity, cloud cover, at yung hangin. Para sa Bicol ngayong gabi, meron tayong magandang balita. Sana dito rin sa atin, kung nasaan man tayo ngayon. May posibilidad pa rin ang thunderstorms, rain showers sa mga susunod na oras at araw. Kaya maaaring magkaroon ng pansamantala. Ayoko ng word na pansamantala. Pansamantala lang pala ang pagmamahal mo sa akin. Hindi naman pala magtatagal. O-A. Oo, pansamantalang ginhawa lang. Halimbawa sa Legazpi forecast, inaasahan ang pag-ulan at thunderstorm sa mga susunod na araw. O tara na muna, pasyal muna tayo sa Legazpi. Kaya ang bottom line, hindi lang po init ang ating kalaban, kundi humidity ang nagpapahirap dyan. Kaya minsan 30 degrees Celsius sa thermometer, pero 34 to 35 degrees ang pakiramdam ng katawan. At kapag umulan, pagkatapos ng isang napakainit na hapon, pwedeng bumaba ang temperatura pero mananatiling maalinsangan. Naalala ko pala yung maalinsangan. Pag sa gabi daw maalinsangan, halimbawa mga alauna ng madaling araw, maalinsangan, may aswang daw sa palibot. Oh, naramdaman nyo na ba yun? Oh, kasi naranasan ko na yan eh. So maalinsabi ko, bakit ka biglang maalinsangan? Pawis-pawis ako. Pagising ko, may aswang. Napatingin ako sa salamin. Ay! Naku, may aswang. Char! Kaya, pamaypay, kailangan natin ang pamaypay. Buksan natin ang mga bintana, pero siguraduhin natin may grills yan, ano? At nakascreen. Para naman hindi tayo pasukin ng lamok at ng mga masasamang loob. At syempre, dapat palagi din tayong uminom ng tubig. At huwag mainit ang ulo. Kasi pag mainit ang ulo, naku, mainit din ang pakiramdam. Kaya good luck sa atin dito sa Kabicolan. Dahil mukhang sa mga darating pa na araw, meron pa rin tayong mararamdaman na init. At magtanong man ang ating mga kaibigan sa Metro Manila at sa ibang parte ng mundo, how is the weather out there in the Bicol region? It's like me, hot. Wow! Hot ka nga, ang ilong mo naman nasa liig. Uy! Ano yun? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 15 before 8 o'clock.

0: Welcome sa last hour. Kan sa tuwing programang The Tita Pollyanna Show. On a wonderful Wednesday night. Ano po ngayon ng mga mothers? Yes, it's Mercurial. Oh, diba? Sana may pasalubong kayo sa mga nanay nyo. Ensaymada. Sabi nila kasi, 87% ng mga mothers prefer ensaymada as pasalubong. Eh kung meron kayong cake, eh di mas maganda. Happy Mother's Day, Mercurial. Sana naman nakapaghapunan na tayong lahat. Wow! Ayun na, kinakamot-kamot na si Tita Chanda. At umalis na si Tom Jones. Ganon din naman si Rico Punao. Si Tom Rodriguez kasama din. Why talaga? Sana nagpaiwan si Tom Rodriguez? Char! At syempre, by this time naman siguro, eh, nakapajama na ang mga baget. Gabi-gabi. O kasi hindi ako nagpapajama eh. Naka-band-aid lang ako. Aray!
1: Showbiz Papitik!
0: Okay, dito sa ating Showbiz Papitik, parang merong namumuong. Hindi natin maintindihan kung kontrobersiya ba ito o kung ane. Dahil itong si Lea Salonga ay mayroong iniwan na comment sa isang video ni Stel ng SB19. Ang sabi niya, talented, tapos ganyan ang itsura. Wow, ganon. Pinag-uusapan na ng mga netizen ang naging komento ni Broadway icon Lea Salonga sa isang social media post ni SB19 Stel Ahero. Ibinahagi kasi ni SB19 Stel Ahero ang isang reel kung saan makikita si Stel na sumasayaw sa Meet Chico ni DJ Goha habang nakasuot ng shades, black sando at pants. At ang caption ng video, "Your Chico?" Isa si Lea sa mga nagkomento sa post at nag-iwan ng mensaheng, "Talented? Tapos ganyan ang itsura?" Dito na nagsimula ang iba't ibang interpretasyon ng mga netizen. May mga fans na itinuring itong papuri or yung tinatawag nating playful na banat na parang sinasabi ni Lea na hindi lang talentado si Stel kundi may dating at itsura rin. May isang netizen pangang nagkomento na maaring ang ibig sabihin ni Lea ay talented na may itsura pa. Marami rin namang natuwa dahil sa napansin at pinuri mismo ni Lea ang SB19 member. May ilan pang nagbiro na baka posible na ang Lea Salonga times SB19 collaboration at may nagsuggest pa ng Disney songs gaya ng Reflection o di kaya A Whole New World. Pero hindi rin nawala ang mga netizen na iba ang naging basa sa komento at may ilang pumuna kay Lea na ginawang katatawanan ang kanyang pahayag. Sa dami ng iba't ibang reaksyon, tila naging tanong ngayon ang o ng fans, no? Nagtanong sila, papuri ba talaga yan? Playful na pang-aasar? O na-misinterpret lang ang sinabi ni Lea? Sa konteksto ng comment, malinaw namang tinawag niyang talented si Stel. At ang bahagi namang tapos ganyan ang itsura ang nagbigay ng iba't ibang interpretasyon sa mga nakabasa. Pero kung compliment ang ibig sabihin ni Lea, aba, napansin siya. Estelle, talented ka na, may itsura ka pa. Diba? Pero naisip natin, bakit? Pag sinabi mong talented ba yan? Tapos ganyan ang itsura, bakit? Meron po bang standards na dapat sundin ang mga talented na tao sa kanilang itsura? Diba, Leia? Pakisagot nga. Alam mo, ikaw, Leia, minsan nagmamaldita ka rin eh, no? Dapat mong isipin na isa kang icon, kaya dapat nag-iingat-ingat ka sa pagmamaldita mo. Diba? Kasi parang binibigyan mo ng standards ang mga taong talented na dapat ganito ang itsura pag talented. Bakit? Sino ka? At sasabihin naman ni Leia, "Hi! Ako isang Broadway star! At ako ay meron ng Hollywood star! Kaya dapat mayabang ako!" Diba? Kung sabagay, okay lang yan. Sige, magmayabang ka, Leia. Diba? Matagal na tayo hindi nagkikita, Leia Salonga, pero ang cute mo pa rin. Naalala ko nung maliit ka pa. Siguro naman meron din karapatang magmayabang itong si Leia Salonga dahil sikat na sikat siya. Pero ako naman personally, medyo may kayabangan na rin ako ngayon. Kasi ako merong pinsan na astronaut. Kayo wala. Diba? Oh, sikat na sikat yung aking astronaut na pinsan na si Jeremy Hansen. Oh, kayo, meron kayong pinsan na astronaut? Paikot-ikot sa buong ano mundo, tapos punta pa siya sa moon? Oh, wala kayo nun. Ako meron. Pinsan ko siya sa mother side. Oh, diba? Hansen po ang middle name ko. At na-trace namin na meron kaming connection. So talagang mayabang na ako ngayon. Sabi, batang yabang-yabang mo. May pinsan akong astronaut, ikaw wala. Siyempre, kailangan maging humble pa rin tayo. Kahit meron tayong, ano, may pinsan tayong santo, mas nalo tayo maging humble. Kasi yung kayabangan naman, minsan eh, parang nagiging defense na lang, di ba? O, para hindi na mapansin yung iba, ay sige, magyabang na lang. Para wala nang kakalaban sa'yo. Kaya si Leia, kahit paminsan-minsan, ang medyo may kayabangan yung dating niya, eh, hinahayaan na lang. Kasi icon naman siya, tsaka malay mo, yun ang kanyang defense, di ba? Sa kanyang mga kakulangan sa kanyang sarili. Kahit naman sinong sikat na sikat, meron pa rin kakulangan. Pero eto talaga, kahit ikaw ay isang Hollywood star or isang Hollywood icon or Broadway icon, mas mayabang pa rin ako sa iyo, Leia. Dahil may pinsan akong astronaut. Maghanap ka muna ng pinsang astronaut. Saka ama ko pag mayabangan. Sabi nga ng mga kapatid ko, "Hoy, bakit mo sinasabing gano'n na pang mayabang yun?" Eh, wala lang. Gusto ko lang. Gusto ko malaman ng buong world na pinsan ko si Jeremy Hansen, the astronaut of Artemis. Ah! Nakapunta na sa buwan. At si Stel naman, wala pa namang reaction sa sinabing ito ni Leia. Pero maraming nagsasabi na baka kasi uso ngayon yung mga established na mga singers na nakikipag-collab sa mga bagong artista or bagong singers like mga Gen Z artist. Baka ito lamang ay isang paunang pahapyaw na aabangan natin itong si Leia Salonga sa isang collaboration with SB19. Huwag nang mag-react yung mga fans. Hayaan nyo na lang. Tsaka matanda na rin si Leia. Ganon. Ang aning hotline nga pala po ay 0961-447-3923. At nag-text sa atin. Nag-text si Aleli. Sabi ni Aleli, sa katanungan mo kanina, tita, tungkol sa 500, naku, malaking bagay na po yan sa pang-araw-araw. Yung iba nga po ay halos walang allowance. 500 pa kaya? Ako po, napagkakasya ko po ang 100 sa maghapon at masaya naman po ako. Basta tigasan lang po ang mukha at kayang-kayang manghingi. Palagi po ako nang hihingi sa aking mga kaklas. Ano ba, Aleli? Baka mahalata ka na niyan. Pero hindi, okay din yan, no? Diskarte nga. Diskarte talaga ang kailangan natin para mabuhay ng maayos sa mundo ngayon. Diba? Thank you so much, Aleli. At sana naman ay magiging 200 na yung ano mo pang araw-araw. 100 pa lang daw ngayon. Sabi naman ni Joseph, 4990. Hi, tita. Good evening. 500 po. Kalahating araw pa lang ubus ko na yan. Kakain ako sa blank na fast food. Mahal na po kasi. O, pupunta daw siya sa... Ay, talaga, ubos. Eh, mag-spaghetti ka, mag-chicken. Ano pa ba? Yung mga float-float. Ah, wala, ubos yan. Joseph, magtipid ka naman. Minsan, i-try mo magkakanin. Ang sarap kaya ng kakanin. Sabi naman ni Susan, huwag daw banggitin yung pa. Susan, nabanggit ko na eh. So,

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best

0: juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best juice 10-in-1 plus powder drink mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee herbal mix. Best Cafe Black 4-in-1 coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
6: The Tita Puliana Show!
7: The Tita Puliana Show!

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing
18: Patata!
17: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Patata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
24: Bueno, bueno, bueno. Alas 8.38 na pang oras. Ang bilis nga naman ang panahon. Parang kanina lang, Valentine's Day pa lang. At maya-maya lang, undas na. Kaya sana po naman pinaghahandaan muna natin ang undas bago ang Pasko. Yung Pasko, siguro pinag-iipunan na natin yan. Simula pa yan noong July. Pero yung undas, dapat pinaghahandaan yan. Siyempre, lahat naman tayo, no, merong mga mahal sa buhay na pumanaw na. Kaya doon tayo mag-focus para mas maging memorable naman ang undas. Para po lahat yung mga magagandang alaala ay manumbalik sa atin at maging masaya naman tayo na sila ay nagpahinga na at naiwan naman tayong buhay na buhay pa rin sila sa ating mga puso. Diba? O kaya mag-focus tayo sa undas. Huwag muna doon sa kumakanta ng Whenever I See Boys and Girls Setting Lanterns on the Street. Huwag muna doon. Diba? Magastos pa. Yung mga Christmas lights na yan. Diba? O, doon na muna tayo sa pag-iipon para makabili ng kandila at makagawa ng magagandang flower bouquets. Ganon. Hindi yung nagagawa na kayo dyan ng mga Christmas tree. Wala namang Christmas tree. Hala, yun na naman. Sana po naman kayo papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Miyerkules. Hanggang bukas, eto na naman po ang inyong Tita Pollyanna. Nag-iiwan ng mga katagang. Kung happy ka, mas happy ako. Sweet dreams!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.net.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: One Radio 99.7 News FM Daet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: One Radio 99.7 News FM. Dot it.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
0: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, tindugon na. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio 99.7 Diet. Tindugon na.

Ah, good morning, good morning, good morning, good morning, Camarines Norte. Ay, good morning syempre sa lahat ng naabot ng ating signal, sa lahat ho ng nag-aantabay. Nag-aantabay! Syempre sa lahat ng kakabukas pa lang ng kanika nilang mga radio. And sa lahat ng nagkakape sa kanika nilang mga tahanan. Good morning, good morning, good morning. Siyempre sa lahat ng busy-busy na, naglalakad-lakad na, nagwawalis-walis na. Sa lahat ng nasa kasentrohan ng Daet, Camarines Norte. Siyempre good morning, good morning, good morning, good morning ho sa inyo. Sa mga naglalakad, sa naglalakad dyan sa may Bagasbas Road. Sa mga nagpi-fitness journey nating mga kating dugong. Good morning, and it's 6:03 in the morning, and welcome po sa ating programang Masayang Morning. Kasi dapat masaya ka lang. Masaya ka ba? Nag-away po kami kagabi. Okay lang yan. Natural naman nag-aaway talaga.

ang hindi natural, yung hindi kayo magbabate. Siyempre sa mga estudyante natin, good morning! Ano pa lang, Webes pa lang. Huwag mo na masyadong excited, ha? Sa mga tricycle drivers natin, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, ating mga motorista, sa mga katindugo natin na mga nag-aasikaso na ng kanilang buhay, papasok ng trabaho. Medyo swerte pa rin tayo dito sa... sa Bicol, ano, dito sa probinsya dahil hindi masyadong bahain. Hindi katulad sa Manila or sa ibang provinces na bahang-bahan ay hirapan pumasok yung mga papasok ng trabaho. Kailangan nila ng maraming effort para lang makalusot sa bahan, makalusot sa traffic. Take natin dito as a blessing. Blessed pa rin tayo dito sa probinsya. Ano? Akalang hapalang-hapa tayo ng medyo-medyo lang naman. Medyo-medyo sariwang hangin. Sabi ko sa kaibigan ko kahapon, lalabas lang ako saglit. Lalanghap lang ako ng polluted na hangin. Eme lang. Yung hangin dito sa probinsya, medyo okay-okay pa, no? Hindi pa masyadong polluted. Makakalanghap ka pa ng sariwang hangin na medyo may kasamang usok. Siyempre ako ang inyong makakasama ng galit-chat ng umaga. Yours truly, Lucky Lakwatsera. Siyempre, tuloy-tuloy muna tayo sa ating tugtugan. Isang manhid ka by Vice Ganda. Dito po yan. So, Mono Radio 99.7. Da!

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

period, but it is issued only at the provincial level. It provides a broader look on potential weather disturbances, but lacks the short-term accuracy of heavy rainfall warnings. For class suspensions or other official decisions, please refer to heavy rainfall warning issued by the respective Pag-asa's Regional Services Division. Ayan, may ano pa tayo, may additional information pa tayo galing sa Pag-asa. Pinagkaibang heavy rainfall warning at ng weather advisory. Ingat-ingat po tayo ha sa mga inuulan, mga binabahang mga lugar dahil delikado. Magdala tayo ng mga panangga sa ulan at kung ano-ano pang mga gamit natin dyan, kapote, lalo na yung mga nagmumotor nating mga katindugo na bumabiyahin ng malalayo. Magdala kayo ng kapote, ng ekstrang damit, magdala ng payong sa mga naglalakad nating mga katindugo na sa may mga pupuntahan ngayong araw. Ayan, expect the unexpected. Sabaga, pagdating maga sa panahon, expected and expected. Kapag alam mo uulan na, ay hindi pala siya uulan. Ito nga sa dahil kapag nag-declare na ng walang pasok dahil may nagbabadyang heavy rainfall, nag-declare ng orange rainfall sa buong Kabikulan, ayun! Kinabukasan sobrang init, Zay. Para siyang naaasar. At ang tanong natin ngayong umaga, ano ang dahilan mo? Bakit ka bumabangon araw-araw? Eh, lakas makaan nito, Nescafe. Para kanino ka bumabangon? Diba? Yung sa Nescafe na, para kanina ka bumabangon. Bumabangon ako para sa pamilya. Uwe. I doubt it. Ay, ito ang mga sagot na ating mga netizens dito. Ang sabi nila, pamilya ko, DJ Lucky Lagwachera, kahit mahirap ang buhay, sila ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Aww. Oh, karamihan naman talaga pamilya. Pamilya ang dahilan kung bakit tayo bumabangon. Hindi yung bills, ha? Ito pa sabi ng ating isang netizens, para magtrabaho at kumita, hindi pwedeng puro tulog. May bills din tayong kailangan harapin. Correct? Correct ka dyan, anak. Yung bills ang inspirasyon ni kuya mo. Ito naman sabi dito, kape. Kapag walang kape, hindi ako bumabangon. Gumagapang lang. Oh my God. Oh, pag wala daw kape sa umaga, pag wala yung motivation niya na kape, di gumagapang lang daw siya. Hindi siya bumabangon. Takot na. Nakatuwa ang mga sagutan ng ating mga netizens. Ito naman sabi dito, para sa taong mahal ko, siya ang dahilan kung bakit excited akong gumising. Oh, di sana all. May mga mahal din naman kami, mga mahal namin ng aming mga pamilya, kamag-anak. Diba? Pagpatuloy natin ang kwentuhan mamaya sa pagbablik ng Masayang Morning. Isang Trouble is a Friend. Dito lang po yan sa One Radio 99.7. Daet! Tindog na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na!
7: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid and

0: prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Radio. You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.

Warner Radio 99.7. Ay, ito na ipagpatuloy na natin ang pagbabasa ng masagot ng ating netizens sa ating tanong na paare kanino ka bumabangon? O ano ang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw? Sabi dito, bumabangon ako kasi baka may breakfast. Simple lang ang motivation ko. Sabi yan ni Neil. Ay, kay Engineer Neil, good morning from Burabod. Ay, kay Carl, good morning from Burabod din. Ay, kay Joran Sambas from Vinson's. Kay Michelle Dave dyan sa Talisa. Ayan, Sarala, Lucero family, Fernandez family. Batingin natin yung good morning si Auntie Francia from Jose Pangniban, kay Von. Si Auntie Francia ay tita ni Von. Alright, good morning din sa mga taga-Basud kay Ate Lourdes Opaco. Good morning kay good morning sa Rica Frente Quiñones family dyan sa Basud. Sa mga taga Mercedes, good morning. Sa Marjol Pharmacy. Si Vinil Quiñano, good morning kay Vinil Quiñano ng taga dito lang yan sa Pasig. At sa lahat ng mga taga Pasig na nakikinig sa atin dito sa One Radio News FM Diet. Good morning ho sa inyong lahat. Ayan ang sabi dito ni Kuya mo. Carl, sabi dito, mga utang ko po, ate. Ate pati ay. Mga utang ko po, ate, sila ang tunay na alarm clock ko ngayong mga panahon. Napakasipag ditong batang ito eh. Yun pala. Totoo ba yan? Hindi ko naman na ano na mahilig tong mangutang ng mangutang. Ay, kasi hindi naman ito nawawala ng kaperahan. Apakasipag. Ito naman sabi dito ni Kuya Alan. Sa responsibilidad po. Kahit gusto kong matulog ulit, hindi naman pwedeng i-snooze ang buhay. I-snooze mo yung alarm mo. Ano? Ay, okay. Ayan, sa mga katindugo natin, pwede kayo magpadala ng inyong answers, ng inyong pabati, and pa-shoutout. At pwede kayo mag-message sa aming One Radio 99.7 Diet page. Pwede din po sa aking number ang 0945-374-9469. Again, 0945-374-9469. Masyado mo mabilis. Mahala kayo dyan. Mali! Anyway, mga ka-okay, it's 6:50 in the morning. At ang oras dunin ay inhatid sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa! Bascafe Green po ay formulated with extract of red alingatong. Meron din siyang ampalay extract, may L-carnitine at pinatamis ng natural sweetener na stevia. Kaya healthy na, sexy ka pa! And speaking of Bascafe, mga katindugon, ito, basahin natin ang ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng Bascafe Green. Unahin natin dito sa Daet, Camarines Norte. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bombasa Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1. Sa Jamaglan Supermarket, sa HP Mayan Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, sa JM Express Minimart, sa Pharmacy Depende Prancha dyan po sa Kamabugan, sa Aranas Banal Pharmacy,
sa Doctor's Pharmacy. Sa usap mga iban ka Marines Norte, meron ho sa MSL Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracalica Marines Norte naman, meron ho sa Miguel's Mini Mart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron po sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay Camarines Norte, meron po sa Anna and Maurice RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP, at sa Margel Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store, at sa May Minimart. Sa Sipaka, at sa Tom Eloy Supermart, at sa Vinson's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. At syempre, itong mga nadagdag sa ating listahan. Sa All Doctors Generics Pharmacy, dito po sa Daet, sa Basud, at sa Labo, sa the International Trainees Drugstore, sa Daet, sa KGM, sa CGM, at sa NGM Pharmacy, sa Daet, at sa Labo. At syempre, sa Boutique Santo Rosario Pharmacy, sa Labo, sa CFB Supermart, sa Labo, sa St. Magdalene Pharmacy, dito po sa Daet, Camarines Norte. Ay, yan ang mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng produktong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa Candebco meron na din ata. Alaala ko parang nag-order sila ng 12 bucks sa Candebco ng Best Cafe Green. Alright mga Karin Dugan! Oras na naman para magpaalam. Ano ba yan? Alright, abangan niyo ako bukas alas 1 hanggang alas 7 ng umaga. Pwede rin kayo magpadala yung mga stories niyo ha. Message kayo sa number natin. Thank you so much sa inyong pagantabi, pagkinig at pagkikipagkulitan ngayong umaga. And abangan ang mga susunod pang programa dito sa One Radio 99.7 Daet hanggang alas 9 po yan ng gabi. Anyway, susunod na ho ay Kaisa Mga Sa Umaga with Junjun Q. Thank you so much po sa inyong pakikinig at pag-antabay. Bye-bye! Have a good day and God bless you all. Here's on Kahit Agal Kitang Hintay. Bye! Dito lamang po yan sa One Radio 99.7 Daet. Tindugo na.

0: inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Camnortenios. One Radio, tindugo na!
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio.
2: Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ika-27 sa buwan ng Agosto taong 2026. At sumasa inyo na po ang kaisa nyo sa umaga balita. Una sa ulo ng balitang lokal. Malawakang general inventory sa lahat ng mga ari-arian ng LGU dahil ipinag-utos ni Mayor Ronnie Valencia bilang bahagi ng transparency.

Samantala, Food Patrol, masigsig ngayong isinasagawa ng Diet PNP para naman sa mga paglilibot sa bayan ng Diet. Inisyatibo po yan ni Police Lieutenant Colonel Andy Rosero, ang COP ng Diet Municipal Police Station. Samantala, sa ulo ng balitang nasyonal, ama ng Zamboanga shooting suspect, tuluyan na pong kinasuhan ng Philippine National Police. 20 taon na pagkakakulong, naisumano ng DILG sa mga mahuhulihan ng hindi rehistradong baril. Department of Agriculture pinaigding ang early warning system upang maiwasan ng sobrang supply ng mga gulay. Philippine National Police iniimbestigahan na ang umano'y groomers na target ay mga minor de edad. Isang miyembro ng Bureau of Fire Officer arestado dahil naman sa recruitment scam. National Bureau of Investigation makikipagpulong sa Meta para talakayin ang negatibong impluwensya ng social media sa mga kabataan. Samantala, sa balitang showbiz, abay ito hong driver license. Ninyo Mulak, sinuspindi na po ng LTO, 9 araw. Samantala, Pilipinas target na makahakot ng medalya sa Asian Games. At ito po si Justin Brownlee. Sasabak pa rin ho sa Gilas, Pilipinas. Mga balita mula po naman sa Ibayong Dagat. 22 nasawi at higit sa 300 nawawala sa Nepal-Tibet flash flood.

0: balitang lokal.
1: Magandang umaga, ako si Junjun Quibral, ang inyong tagapagbalita. Ipinag-utos na ni DAET Mayor Rosano Ronnie Valencia ang pagsasagawa ng isang malawakan at komprehensibong general inventory sa lahat ng pag-aari at kagamitan ng lokal na pamahalaan ng DAET. Ang hakbang na ito ay naglalayong iripaso ang lahat ng mga ari-arian katulad po ng property, plant and equipment or PPE na minana ng kasalukuyang pamahalaan mula naman sa mga nakalipas na administrasyon. Kabilang sa pangunahing tututukan ng inventory ay ang pagtukoy at pagsasaayos ng mga sirang kagamitan na nakatala para sa opisyal na disposisyon o di kaya ay disposal nito alinsunod sa mga panuntunan ng Commission on Audit or COA. Ayon sa alkalde, ang hakbang na ito ay bahagi ng panuntunan ng kanyang administrasyon sa katapatan, pananagutan at transparency sa pamamahala ng kabana at ari-arian ng bayan. Matatanda ang naging mainit na usapin kamakailan sa social media ang isang Facebook post na kumikwestiyon sa kalalagayan at kinaroroonan ng ilang kagamitan at heavy equipment ng local government unit ng DAET. Ito ay matapos naman ng madamay ang ilang ari-arian ng pamahalaan sa naganap na sunog sa Bibiraw dump site. Ayon kay Mayor Valencia, karapatan ng mamamayan ng DAET na malaman kung nasaan, ano ang estado at paano ginagamit ang mga ari-arian ng lokal na pamahalaan, kaya nararapat lamang na magkaroon ng inventaryo. Inaasahang pangungunahan ng General Services Office or GSO at ayon pa ho sa alkalde, sa pamamagitan ng malinis at transparency na inventory, matutukoy natin kung alin ang mga operational at kung alin ang mga lumang kagamitan na legal na dapat nang i-dispose upang hindi na ito maging sanhi ng kalituhan, ayon pa sa alkalde. Ang pinal na ulat ng pagsusuri ay isusumiti sa Commission on Audit upang matiyak na legal, transparent at walang anumanya sa bawat proyektong iniwan at ipinagpapatuloy sa bayan ng DAET.

Naglalakad para sa kapayapaan, nagbabantay para sa kaligtasan. Patuloy na nagsasagawa ng araw-araw na foot patrol ang mga tauhan ng Daet Municipal Police Station sa mga matataong lugar sa bayan ng Daet ng Camarines Norte sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Andy Rosero, ang hepe po naman ng Daet Municipal Police Station. Layunin ang gawang ito na mapanatili ang kayusan, mapalakas ang tinatawag na police visibility at matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng aktibong presensya ng kapulisan sa komunidad na ipapakita umano ang patuloy na serbisyo at dedikasyon ng Daet Municipal Police Station sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng publiko.

Kinasuhanan ng Philippine National Police or PNP ang ama ng estudyante na sangkot sa pamamaril sa Zamboanga. Kasama rin na nakasuhan ang security personnel ng nasabing paaralan. Naharap ang dalawa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury. Ayon sa Police Regional Office 9 na siyang nanguna sa investigasyon, mayroon silang sapat na ebidensya na nakalap sa ginagawa nilang masusing investigasyon. Dagdag pa nila na malinaw ang kapabayaan ng ama dahil sa nakuha ng anak nito ang kanyang government-issued at personal na baril. Habang hindi na pinangalan ng security personnel ay kinasuhan matapos ang kapabayaan dahil sa pagpayag na makapuslit ang baril. Lumalabas din sa investigasyon ng mga otoridad na walang ebidensya na isinagawa ang krimen ng may kasamang ibang grupo. Samantala, kaugnay po ng balitang ito, ipinanukala ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vicrimulia ang pagpapataw ng 20 taon na pagkakabilanggo sa mga mahuhulihan ng mga hindi rehistradong baril. Sinabi ng kalihim na layunin nito ay para masawata ang lumalalang insidente ng pamamaril sa bansa. Dagdag pa ni Rimulya na sa ngayon ay nakalalaya pa kapag nakapagpiyansa ang sinumang mahuhulihan ng baril. Muling nanawagan ito sa mga mambabatas na dapat ay ripasuhin ang batas laban sa paglabag sa mga mahuhulihan ng mga hindi rehistradong mga baril. Ang nasabing pahayag ni Rimulya ay bilang tugon sa magkasunod na pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City noong Hunyo 22 at sa Zamboanga City nitong nakatalikod na Agosto 18. Sa ibang detalye ng balitang nasyonal, pinaigting na ng Department of Agriculture or DA ang Market Early Warning System upang maagapan ang problema sa supply at maiwasang mabulok ang mga anyay mga gulay. Bahagi ito ng hakbang ng ahensya matapos ang naging matagumpay na emergency procurement sa gitna ng hidwaan sa Middle East. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve E. Vilicaria Guevara, makatutulong ang sistema sa mga regional help desks para mabantayan ang daloy ng produkto mula sa bukid patungo naman sa pamilihan. Anyay mas mapapabubuti din ang pagpaplano at mapigilan ang pang-aabuso ng mga middleman sa pamamagitan ng regular na pagtataya sa ani at farm gate prices.

Samantala, nagsasagawa na ng monitoring ang Philippine National Police or PNP sa napaulat na groomers na ang target ay mga minor de edad para gumawa ng krimen at ibang mga karahasan. Ayon kay Chief General Jose Melencio Nartatos Jr. na hindi tumitigil ang kanilang

0: Samantala, tuloy-tuloy ang detalye ng mga balitang nasyonal. Arestado ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection or BFE sa umano'y 500,000 slot for sale. Recruitment po yan. Recruitment scam. Sa San Fernando, Pampanga. Ayon po sa investigasyon, lumapit sa otoridad ang biktimang BFE applicant nang makatanggap ito ng mensahe online mula sa isang dummy account na umano'y pagmamay-ari ng suspect at nag-alok umano ng backer assistance sa aplikasyon ng biktima kapalit ng nasabing halaga. At kaugnay po nito ay agad na nagkipag-ugnayan ng aplikante sa Bureau of Fire Protection at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG upang magsagawa ng entrapment operation kung saan na-aresto ang nasabing opisyal. Giit naman ni BFE Region 3 Acting Regional Director, Superintendent Bernard Rosete, walang bayad ang pagpasok sa Bureau of Fire Protection at tanging kwalifikasyon, performance at katangian ang magdidikta ng opportunity na magiging bahagi ng naturang tanggapan. Samantala, nakatagdang magtungo sa Singapore si National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag upang makipagtalakayan sa mga kinatawan ng Meta Platforms Incorporated, isang American-owned tech company na nagmamay-ari ng kilalang social media platforms tulad ng Facebook, Instagram at WhatsApp. Layunin ni Matibag na tumbukin ang diskurso patungkol sa panganib na dala ng kawalang gabay na online activity ng mga minor de edad at ang pagiging vulnerable ng mga ito sa tinatawag na online group merce.
1: One coffee, herbal mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Trippy music and beyond. One Radio 99.7.
4: Kaisa sa umaga, balitang internasyonal.
5: Humalo na sa hindi bababa sa 22 or 22 na katao ang kumpirmadong nasawi habang humigit kumulang 384 or 384 ang patuloy na hinahanap matapos manalasang isang dambuhalang flash flood sa ilagang bahagi ng Nepal at border ng Tibet. Nito pong nakatalikod na araw ng Miyerkules. Batay sa mga opisyal na ulat, nag-ugat ang trahedya ng Yumanig, ang isang magnitude 0.44 na lindol na nagdulot ng malaking landslide sa lugar kung saan, batay sa mga opisyal na ulat, nag-

ugat ang trahedya ng Yumanig ng 4.4 na nagdulot ng malaking landslide at humambalang po sa lupa at ang mga malalaking bato ay humarang sa likas na daloy ng tubig sa Cusio River matapos or malapit sa hangganan ng Tibet. Nang tuluyang bumigay ang nabuong harang, mabilis na rumagasa ang napakalaking volume ng tubig at putik patungo sa mga kalapit na pamayanan sa kahabaan ng ilog. Kabilang sa mga nawawala ang daang-daang lokal na residente, mga dayuhang turista at ilang miyembro ng security forces matapos tangayin ng baha ang kanilang outpost. Nagdulot din po ito ng malawakang kawalan ng kuryente sa mga kalapit na distrito matapos mawasak ang mga pangunahing kalsada, tulay at mga hydro power plant.

0: Umaga, Balitang Sports.
1: Sa balitang pampalakasan, gagamit ang Gilas Pilipinas ng All Filipino Line para sa nalalapit na dalawang laro ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sinabi po nitong si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na wala silang plano na punan ang naturalization spot para sa laban nila kontra naman sa Jordan sa araw po yan ng Biyernes, Agosto 28 at sa Iran sa araw po naman ng Agosto 30. Biyernes, Sabado ho pala ito. Sige, manunood ho tayo. Ang nasabing balita ay kasunod ng hindi paglahok ni Justin Brownlee dahil naman sa iniinda nitong mga injury, maging ang ilang mga naturalized prospects na si Benny Boatwright dahil na kailangan pa niyang makakuha ng Filipino passport. Habang ito po naman si Anne Kwame ay nasa bansang France at meron pang kontrata doon. Kahit na itinuturing na All-Filipino ang Gilas Pilipinas, ay sapat pa rin niya ito para sa dalawang mahalagang World Cup qualifiers at target nilang ma-improve ang standing ng dalawang panalo at apat na talo base naman po yan sa records. Abay, magagaling ho ang All-Filipino Gilas team, ha?

Samantala, dako na ho tayo sa balitang showbiz. Ito na po yung balita, no? Tuluyan na nga pong sinuspindi ng Land Transportation Office or ng LTO ng 9 na pong araw. Di ba kung una ganun din itong si Derek Ramsey? Ngayon naman po itong si actor na si Ninyo Mulak, ang tuluyan na pong sinuspindi ng 90 days. Di ba 90 days, yung mga 3 months. Ang driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak. Kasunod ho ito ng pagkakasangkot ng aktor sa aksidente sa Antipolo City na ikinasira ng ilang establishmento at ikinasugat ng ilang individual doon. Kung kaya't ayon, bilang resulta ng ginawa nito pong si Ninyo Mulak, suspindido ho siya ng 90 days. At kaugnay nga po ng mga bagay na ito, naglabas din ng show cause order ang LTO bilang bahagi ng investigasyon sa insidente. Inilagay din sa alarm ng LTO ang sasakyan na sangkot po naman sa kanyang aksidente. Itinakda naman po ng LTO sa araw ng Biyernes, o bukas ho yan, na dapat ay personal na magtungo ang aktor sa LTO para sa dagdag na investigasyon at kinakailangan po nitong makipag-cooperate. Samantala, una po rito ay wala hong nagawa yung aktor. Aktor na si Ninyo Mula, kundi aminin na siya po ay nakatulog habang nagmamaneho dahil na rin daw po ito sa kanyang sobrang kapaguran. Kaya yan yung latest, ano, yung mga updates. So, kaugnay ho doon sa pagkakasangkot nito hong si actor Ninyo Mulak. Ayun, nagkaroon po siya na disgrasya po, nagkaroon po ng pagdidisgrasya sa kanya hong the drive. Ayun, nakatulog. Marami hong mga nasagasaang mga establishmento. O kaya, ayun, ha? Binigyan ho ng suspension ng LTO 90 days at kinakailangan pang magtungo sa LTO bukas para sa dagdagang, para sa karagdagan po namang mga imbestigasyon.

Atiyan na rin ho ang mga naging kalipunan ng mga balita. Kaysa mo sa umaga balita. Samantalang aming pagbabalita ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po ito sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. At ako po naman, si Junjun Quibral, ang inyong pong tagapagbalita. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Kamlortenios. Tindugon na!
1: One Radio 99.7 News FM dot.
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
1: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna Atribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamnortenios. One Radio 99.7 Daet.
9: Tindugo na.
10: Mga ka-MCO, agma na. Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga, tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet, in dugo na.

0: Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, world. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Camarines Norte. Magandang umaga, bayan po ng Daet. Magandang umaga sa atin pong lahat. 15 minuto bago po naman sumapit ang 8 ng umaga. O kaya rikas-rikasan. Ano po, yun hong mga magtutungo sa mga opisina, privado man po yan or pampublikong opisina. Dapat ho alas 8 ay nakapasok na ho kayo. Ano? Kumusta ho kayo, ha? Nagpaalam ho tayo kahapon, ha? At may meron ho tayong mga activity sa barangay na hindi ho natin maiwasan, eh. Umagang-umaga ho yun, ha? Ganun ho talaga ang public servant. Ayan, ha? At ngayon po ay araw ng Huwebes. Ang bilis ho ng araw sa aga. Biyernes na naman, ha? Kailan yung holiday? Ha? Kailan yung holiday? Bukas. Dilong weekend na naman, ha? Ha? O, saan kaya tayo pupunta ho niyan, ha? Ayan, binabati ho natin, magandang umaga. Ay, sabi nitong ating insan, eh, Teresa Bermas Hibunan, sabi ho niya, eh, good morning, insan. Ate Cristina Murillo Tabilog, ayan, magandang umaga. Ah, sabi ho niya, good morning, kagawad. Ayan, good morning din po sa inyo, ha? Sa lahat po ng mga tagapakinig, mga tagapanood ho natin, magandang umaga, kayo po ang aming inspirasyon. Kaya andirito ho kami, ha? Kaya andirito ho kami, dahil ho sa inyo, ha? Eh, bakit naman anya kayo ay nasa amin, ha? Eh, kasi nga ho, magkakaganapan po sa araw-araw na buhay, ha? Andyan ho yung minsan may mga katiwalian, ha? Minsan may mga anomalya, ha? Lalong-lalo na ho sa atin hong pamahalaan. May ilan hong mga sumbong. Pero wala na ho yatang hihigit pa, ha? Sa pagiging tapat, ha? At paggagawa po ng mabuti para sa atin hong kapwa. Ano po? Oy, kahapon. Nang isang umaga. Eh, tinatalakay ho natin ito hong pamimigay ng bigas, ha, ng from national level, ibinaba nga po sa provincial government of Camarines Norte at namahagi nga po. Oy, kaya lang ang daming nga raw hong kulang ayon ho sa reklamo ng atin hong mga kababayan. Kaya meron ho tayong isang kaibigan, ha, ayaw na hong magpabanggit ng kanya hong pangalan, ha. Pero ang ibibigay ko sa inyong clue ay siya ho ay from Colorado, USA. Yun pong aking kaibigan ho dyan sa Colorado, USA. Eh, nagpadala po ng ano lang naman. Pero sigurado ako na marami po itong matutulungan. 23 piraso na taglilimang kilo po ng bigas. Sabi niyo dun, ipamahagi mo ito doon sa mga kabarangay mo na talagang medyo hindi maganda yung sitwasyon sa buhay at talagang nangangailangan ng bigas, ha? Eh, minabigyan na ho tayo ng 3 kahapon, talagang pinipili ho natin. Eh, marami nga ho ang nagre-request, kaya lang sabi ko, pagbigyan na po natin yung mga kabarangay ho natin na talagang nangangailangan ng bigas na ito, ha? O kaya, ayun, habang tinatalakay ho natin, bigla pong nagparamdam yung aking kaibigan. Sabi niya, padede mo na ngayon banggiton ang sakuyang pangaran, pero padadaranta ka ngayon dyan sa imo iyo. Ano lang ngayon, 23 na taglilimang kilo ng bigas, ibigay mo talaga sa mga nangangailangan nating mga kabarangay dyan. O kaya sa aking mga kaibigan, kumpare dyan sa Colorado, USA, maraming salamat ho sa inyo. At yun pong mga gusto ding magbigay, ano? Kasi kami ho ay nagiging instrumento lamang, ha? Para sa inyong mga magagandang gawain. At kami ho kasi talagang sinisiguro ho namin na kapag may nakisuyo sa amin ay nakakarating ho talaga ho yan sa mga kinaukulan. At ang maganda ho nito ang maganda, abunado kami. kasi syempre, hindi naman natin masisisi, ha? Na talagang maraming mga kabarangay tayo na nangangailangan. Kaya lang yung iba naman gusto makadoble, ha? Oh, yeah. Huwag na tayong magdudublet. Ano yan? Kumbaga, kasalanan ho yan, ha? Binabati ho natin Melvin Velasco. Ayan, Kamelvin ng Pro 4 Barangay Pamarangon. Magandang umaga. Oy, Kagawad Salmanchus. Good morning, good morning, ha? Oh, binabati din ho natin ang punong barangay ng Barangay Mambalite, ha? Ang butihing may asawa po ng aking hermano, ha? Si punong barangay Michelle Ocan, Barangay Mambaliti po 'yan, ha? Oh, kumusta man si Mano, ha? Ayan, sama-sama ho tayo hanggang 8:30 in the morning. Marami ho tayong mga balita ho ngayon, ha, sapagkat alaman po ng mga balitang lokal ho natin. Mamaya na ho natin detalyehin naman yung mga balitang national, ha. Update ho doon sa mga nagtatanong ano na raw bang nangyari doon sa pulis na naputol ho yung kamay. Pero mamaya na ho yan. Dito ho muna tayo sa sariling atin. Yun pong taripa ng tricycle. Tuluyan na hong inaprobahan ho ito ng sanggunian bayan po naman ng Daet. Kaya lang may konting proseso pa ho ito. Titingnan ho natin mamaya doon sa taripang isinusulong kung magkano at kung magkano rin ang dagdag na in every kilometer ng taripa pong ito. Sapagkat ito daw ho ay inaprobahan na, ha? Pero kuidaw ito pong mga tricycle drivers and operators, ha? Aprobado na yan, pero meron pa ho yung nakaangkla na pero. Ibig sabihin nun ng pero, Ibig sabihin nun ho ng pero na yon, ha? May pero pa ho. Ibig sabihin ho ng pero na yan, ha? Hindi ho pwedeng ipatupad pa ho ngayon sapagkat meron pa hong mga dadaanan ho yan, ha? Dadaan pa po yan sa Office of the Mayor, for signing. Dadaan pa ho yan sa publication. Pero marami na ho tayong narinig kahit hindi pa nga ho ito na ipapasa. Yun hong mga kababayan ho natin, ang mga maluwag-luwag naman, nagbibigay na kaagad ng 20, ha? Kahit nga ho sa pagsakay ho nila, ha? Nagbibigay daw ho sila ng 20. Naghihintay naman sila na suklian ng 5 piso. wala naman daw reaction sa driver. Siyempre bilang tulong, bilang tulong na lang ng atin hong riding public, abay hindi na ho sila humihingi. Ibig kong sabihin, kahit hindi ho ito implemented pa ngayon, bagamat ito ay approved na po sa sanggunian bayan po ng Daet, ito po ay nangyayari na, hindi pala ipinatutupad, nangyayari na or nagiging kalakaran. Kasi naman, ito hong ating mga tricycle driver and operator, ha? Hindi ho lahat, pero merong mga sweetik, ha? May mga sweetik ho tayong tinatawag, meron din namang mga wise. Minsan kahit merong 5 pisong ibibigay, panukli sa 20, sasabihin walang barya. Siyempre ikaw naman, maaabala ka pa, di hindi mo nakukunin. O kung merong 10 tao na ganun ang estilo ng isang tricycle driver and operator, 10, ay di meron ka na kagad 50 pesos, ha? O, may 50 ka na kagad. O kung maka-20 kanyan maghapon, ha? Abay di meron kang 100 pesos. Kaya lang sabi nga natin, hindi naman ho lahat. Meron namang mabubuti, ha? Meron hong hindi mga sweetik, meron hong mababait, ha? Meron ngang kapag kulang yung pamasahe mo, okay lang po. Kasi meron namang ibang mga galante. Hindi naman lahat ng pasahero ganun, ha? Yun namang mga seniors, PWD at mga estudyante, natural naman lang na mai-enjoy ho nila yung kanila hong mga discount, ha? Kaya sa mga kaibigan ho natin, ang mga tricycle drivers and operators, ha? Huwag naman ho kayong masyadong gahaman, ha? Huwag naman ho masyadong gahaman, hinay-hinay lang, ha? O sapagkat sabi nga niya ng ating mga kababayan, makakarma ka din anya, ha? Makakarma ka din anya. O kaya ayun, kahit na kunting diferensya, sabi nga niya, kunting diferensya, larga, ha? Oy, binabati ho natin ng magandang umaga, Kagawad Hernan Arcilia. Magandang umaga po sa iyo, Kagawad, ha? O, binabati ko rin naman itong si Ate Emma Brack ng Barangay Pamarangon. Ate Emma, good morning po sa inyo. Ano pong ginagawa-gawa natin dyan?
1: Tingin nyo ang mga sigaw ng mga puso.
0: O, eto ha, himay-himayin na ho natin yung pong sinasabi ho natin. Mamaya talakayin din ho natin. Meron ho tayong isang PBA player na kumbaga, anong tawag doon? Sa pumapailang lang ang kanyang kasikatan doon po sa Philippine Basketball Association. Yung iba, kilala na nila ho ito yung may hilig ho sa basketball. Sabi nga ho ni Ate Emma, ako po kagawad, matagal na nagbibigay ng 20 na pamasahe na supposed to be 15 lang po. Central Plaza to Nelson Hardware lang yung iba 20 ang singil. Pero meron pang Anes, 15 lang po ang singil. Ganun talaga, hindi natin mapupuro lahat. Pero sana naman, mas marami yung mga Anes kaysa sa hindi. Ako naniniwala ako na mas marami yung Anes. Binabati ko rin po ang aking schoolmate dati sa sekundarya. Si kaibigang Roy Roldan. Ayan talaga si kaibigang Roy Roldan. Parang pangalan ng artista, no? Karoy, magandang umaga sa inyo. Sang school ka na nga. Binabati din po natin ang mga tagabayan po ng Mercedes. Ito isang matikas din na kabrad ho natin. Hermano Sar Bonavente. Sa apelyedo pa lang, Bonavente. Sa lahat po ng mga tagabayan po ng Mercedes, magandang umaga. Mukhang kapiyapiyasta ho dyan sa San Roque nito nakalipas na araw. Sabi po ni Ate Emma, good morning din po kagawad. Preparing po sa papuntang New Gabes House. Ngayon ko lang yan narinig. Ano ba yan? Ano yung New Gabes House na yan? Okay, anyway, by the way, ayan, tuloy-tuloy ho tayo ha. Sandali at tingnan na ho natin ho dito sa kopya. Kasi para hindi ho tayo magkamali ng pagbanggit ho natin, especially po ng mga ito muna pala daw unahin natin, ha? Sige, mamaya na yung issue po ng tricycle, pero pwede ho kayong magbigay ng inyo pong mga opinion, ha? Saan yung UP or Banpur, ha? Karoy, UP Teachers Village Elementary School mate, sabi niya. Okay. O sige, binabati ho natin lahat ng mga taga Orban Poor Teachers Village Elementary School. Diyan po naman 'yan sa Barangay Alawihaw. Ayan, sa akin pong schoolmate, sa akin hong kaibigan Roy Roldan. Ayan, talagang mabait ho 'yan si Karoy, ha? Binabati din ho natin Miss Lilia Aguha from Puro 4 po naman yan ng Barangay Pamarangon. Ate Lilia, good morning ho sa inyo. Ayan. At sa atin hong unang salbo ng atin hong mga balita, naalala nyo pa ba? Anito lamang ho nakatalikod na araw, yun hong byuda na pinatay. Byuda na siya ngayon kasi nga pinatay yung kanyang mister, isa hong mining financier dyan po sa Kasalugan, Paracale. Nakatakda daw hong magbigay, actually nabasa na ho natin ho ito kahapon. Nakatakda nga pong magbigay ng 1,000,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para po sa pagkakakilanlan ng mga salarin at ikalulutas po naman ng kaso. Abay, nagtulong-tulong na ho ang mga ahensya ng pamahalaan. Tayo rin po ay nakikidalamhati. Ano po, sa byuda, ano ho? Kasi nakita ho natin ho yung video, naglalakad. Biglang may sumulpot sa likuran, binaril, ayun, patay. Binapatid din ho natin, Ate Malin Flores. Pwede rin kumadring Malin Flores. Oh, good morning, good morning. Diyan naman po yan sa bayan po ng Basud. Ayun na nga ho, nag-sanib persa na ho ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police. at maging ang provincial government of Camarines Norte sa pamamagitan ni Tuhong si Gobernador Dong Padilla. Yun hong provincial government ay nakatakdang magpalabas po naman ng 500,000 pesos. Ito po naman pamilya ng pinatay, nakahanda rin hong maglabas ng 1,000,000 pisong pabuya sa makapagbibigay ng kaukulang impormasyon at makahuhuli dito po naman sa mga suspek na ito sa pagkamatay ng kanyang asawa bilang 1,000 mining financier. Doon po ito sa Barangay Kasalugan, Paracale. At kung nasusundan ho ninyo, pagkakapas lang sa 1,000 mining financier. Pero sige, banggitin ko sa inyo yung buong balita. Ano po? Nakahanda nga pong magbigay ng 1,000,000 pisong pabuya ang byuda ng pinatay na mining financier dyan po naman sa Barangay Kasalugan, Paracale, sa sino mang makapagbibigay di umano ng impormasyon para sa pagkakakilanlan ng mga suspek at makatutulong sa paglutas ng nabanggit na karumaldumal na krimen. O yan ho yun, ha? Sabi ho nung isang listener ho natin, sabi ho nung isang tagapakinig ho natin, dapat one strike policy sa mga driver na may violation, kagaya po ng overpricing, pagiging bastos at iba pang violation. Tapos, bawiin ang prangkisa at ibigay sa mga gustong magkaroon ng prangkisa para mabawasan. Huh? Ayan, nakalaag yung C-more. Mamaya ko na pipindutin, ha, idol. Ayan, yun po yung kanilang mga reaction. Isasama ho natin yan sa pagtalakay mamaya sapagkat sabi nga ho natin, ang karamihan naman dito sa bayan po ng Daet ay hindi naman nga ho kontra sa pagtaas kasi naintindihan natin yung sitwasyon eh. Tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng mga bilihin, tumataas yung gastusin, hindi naman bumababa ho yan. E naintindihan ho natin. Kaya lang, sana makatuwira naman. Sundin kung ano po yung mga panuntunan. Ano ho? Sige, ituloy ko ho yung pagtalakay dito sa pagpatay ho sa isang mining financier. Diyan ho naman sa bayan po ng Paracale. Ito ho yung inahayag nung ginang. Ito hong si Mrs. Rowena Francisco, asawa ng biktimang si Alan Francisco, na pinagbabaril patay ng dalawang suspek malapit sa kanilang lupain sa nabanggit na lugar nito hong nakalipas na araw po ng Lunes, Agosto 24. Ang pag-alok po ng pabuya ng asawa ng biktima ay kasabay ng kanyang paghingi ng tulong sa tanggapan sa National Bureau of Investigation Camarines Norte District Office sa mabilisang ikalulutas po naman ng nabanggit na kaso. At ang NBI, meron ho tayong representative na ho ngayon, nagpapasalamat ho tayo sa initiative ng sangguniang palalawigan at iba pang mga opisyal ng ating bayan at talawigan na magkaroon na ho tayo dito ng field office ng National Bureau of Investigation. Kaya ayun, nanawagan ho siya, nagkaroon na ho ng interview, nagkaroon na ho ng investigation hinggil ho dito, ha? Okay, pakinggan ho natin ho yung panayam kasi na-exacto ho na nagpro-program ho tayo nang nagkaroon ho ng isang parang press conference. Okay, nakisuyo na lang tayo, nabigyan na lamang tayo ng kopya nun hong interview. Ano po? Binapatid din ho natin Miss Emily Abrio. Ayan, Ate Emily, magandang umaga po sa inyo.

0: Ayan, hinahanap ko yung interview para at least mabigyan ho natin ng mas malinaw na balita. Yun pong atin hong mga kababayan. Ano ho? O, pakinggan ho natin ho yung portion ng interview. Ano po?
1: Mm-hmm. Nandito siya ngayon. Actually, kakagaling lang namin sa face conference with the Provincial Director of PNP. Kasama din natin ang CIDG, local police, at tulong-tulong po tayo dito. Sumulat si PD sa atin at humingi ng assistance. So, nagkanda kami ng face conference kanina at nagkaroon na kami ng tasking. No? At ang objective dito ng PNP at ng NNPI, syempre, is masolve natin yung kaso. So, nandito si Malang, kinuha na natin siya ng statement at officially naka-lodge ng complaint dito at nakapakapay na yung kaso dito sa amin.